0: Naka-radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka DJ Honey yan.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
1: Baka DJ Honey yarn.
5: DJ Honey.
6: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
7: Grabe, lamig na yung umaga, pero dead ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
8: Kapili nga nito.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling, Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan!
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nakaradyo ka pa ba?
5: Iba pag kami. Oh! Baka Kiko Barako yan.
6: Uy! Baka Kiko yan!
4: Baka Kiko Barako yan!
7: Kiko! Kiko!
8: Kiko Barako! Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes.

0: That song was brought to you by Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
5: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
6: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
7: Sa bukid, dapat laging palaban.
8: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
9: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Uy, pare, magandang umaga.
11: Ah, pare, magandang umaga.
10: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
11: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
10: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
12: Ayaw ko na.
13: Ala, joke pala yun.
14: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
15: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
10: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
13: Bongga!
16: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
13: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangilising.
10: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
16: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
10: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
0: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
10: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ngayon ay nakatutok sa GV Balita Express. Kasama nyo ngayon ng inyong lingkod sa ngalan DJ Frankie. Ako po si Kiko Baraco. At kasama natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy. Kami ang maghahatid sa inyo ng pinakabagong balita at pinakamahalagang balitang impormasyon na keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito ang
0: GV Balita Express.
10: Oras natin, 30 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Hatid sa atin yan ng Neozef Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. At dumako na tayo mga kabayo sa ulo ng mga balita. Sherwin Gatchaliana, bagong Senate President. 13 senador nagbuo ng quorum sa special session. Malacanang at Kamara, binati ang pagkahalal ni Gatchalian bilang Senate President. Escudero, napipisil na mamuno sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pulong Duterte, inhayag ang umano'y ICC warrant kay Senator Bongo, DILG at PNP tumanggi. Dalawang drug suspect, timbog, higit 1,000,000 pisong shabu na samsam sa Batangas City. Apat na umano'y fixer, timbog sa entrapment operation sa Binyana City. At para sa detalye ng mga balita, umpisa natin ang balitaan mga kapag sa Senado. Sherwin, Senator Sherwin Gatchaliana, bagong Senate President, 13 senador nagbuo ng quorum sa special session. Ang detalye ng balitang yan sa ulat ni DJ Joey Boy.
0: GB Balita Express.
5: So, magandang umaga. Opisyal nang nahalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President matapos makuha ang unanimous vote ng 13 senators na dumalo sa special session ng Senado kahapon Hunyo 17. Nabuo ang quorum sa pagdalo ng tatlong senador kabilang sina Francis Cheese Escudero at Joel Villanueva na nagbigay daan sa halalan ng bagong liderato ng mataas na kapulungan. Kasunod nito, nanumpa rin si Gatchalian bilang Senate President habang nahalal naman si dating Senate President Vicente Soto III bilang bagong Senate President pro tempore matapos ang panibagong reorganisasyon ng Senado. Samantala, hindi pa rin dumalo sa special session ang ilang senador na kaalyado naman ni Senador Alan Peter Cayetano. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
10: Maraming salamat DJ Joey Boy. Samantala, Malacanang at Kamara, binati ang pagkahalal ni Gatchalian bilang Senate President. Sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
10: Nagpahayag ang Malacanang at Kamara de Representante sa pagkahalal ni Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, umaasa ang palasyo na mapapabilis ang pagpasa ng mga prioridad na panukala ng administrasyon upang mas mapalawak ang serbisyo at tulong ng pamahalaan sa publiko. Samantala, sinabi ni House Major Leader Sandro Marcos na makatutulong ang bagong liderato sa Senado upang matapos ang ilang linggong leadership deadlock at muling makapag-focus sa mga nakabinbing panukala. Iginiit din ng Kamara na handa itong makipagtulungan sa Senado sa ilalim ng pamumuno ni Gatchalian upang maisulong ang mga prioridad na batas sa panahon ng special session ng Kongreso. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. At tumako naman tayo sa iba pang balita, Escudero na pipisil na mamuno sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ang detalye ng balita ay ihatid sa atin ni DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
5: Napagkasunduan ang bagong majority block sa Senado na italaga si Senator Francis Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Panfilo King Lacson, formal na iniihahalal si Escudero sa muling pagpupulong ng impeachment court sa Hulyo 6. Aniya, napili si Escudero dahil isa itong abogado at may malawak na karanasan sa impeachment proceedings kabilang ang pamumuno nito sa impeachment court noong 2025. Nilinaw naman ni Lacson na hindi pa final ang desisyon at maaari pa itong magbago. Tinanggi rin niyang may kapalit na kasunduan ang posibleng pagkakatalaga ni Escudero matapos itong sumama sa bagong majority block. Samantala, nakatakda ang pre-trial conference sa June 18 habang haharap sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga reklamong paglabag sa konstitusyon, graft and corruption, betrayal of public trust, panunuhol at iba pang mabibigat na akusasyon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
10: Maraming salamat DJ Joey Boy. Samantala, pulong na Duterte, inihayag ang umano'y ICC warrant kay Senator Bongo. DILG at PNP tumanggi sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
10: Inihayag ni Davao City First District Representative Paolo Pulong Duterte na may umano'y inilabas na arrest warrant ang International Criminal Court o ICC laban kay Senator Bongo at dalawang dating pulis. Ayon kay Duterte, nagmula umano ang impormasyon sa isang highly reliable source. Ngunit aminado siyang wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa ICC. Dahil dito, kinestiyon niya ang umano'y paggamit sa ICC bilang political weapon laban sa mga kalaban ng administrasyon. Gayunman, maaaring o mariing ipinabulaanan ng Department of Interior and Local Government o DILG at PNP o Philippine National Police ang naturang pahayag. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla at PNP, wala silang natatanggap na anumang opisyal na abiso o dokumento kaugnay ng sinasabing ICC arrest warrants. Dagdag pa ng PNP, handa nitong ipatupad ang anumang legal na kautusan kung ito ay magiging manggagaling sa tamang otoridad at dadaan sa wastong proseso ng batas. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9. Your goodbye. Samantala, para naman sa iba pang balita, pasadaan natin mga vibes. Ang balita sa Southern Luzon, pag nanakaw sa loob ng mosque sa Cavite City, nakunan ng CCTV. Suspect, tinutugis. Nasa kabilang linya si DJ Joey Boy para sa detalye. DJ Joey Boy, ibalita mo.
0: GV Balita Express.
5: Sa isang social media nga o sa viral ngayon sa social media ang CCTV footage ng umano'y pagnanakaw sa loob ng isang mosque sa Barangay San Antonio, Cavite City noong Hunyo 13. Makikita sa video ang isang hindi pa nakikilalang lalaki na casual na lumalabas ng sambahan habang bit-bit ang isang sound speaker bago naglakad palayo na tila walang nangyari. Nagdulot ng pangamba at pangkondina sa komunidad ang insidente dahil isang sagradong lugar ng mga Muslim ang pinasok ng sospek. Dahil malinaw ang kuha ng CCTV, umaasa ang mga residente na agad itong makikilala at maaaresto. Sa ngayon ay patuloy pang bineberipika ng mga otoridad ang insidente at hinihintay pa ng opisyal na pahayag ng Cavite City Police Station. Kasabay nito, muling pinaalalahanan ang publiko na maging mapagmatsyag at agad iulat sa pulisya ang anumang kahinahinalang aktibidad. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy. Sa GV 99.9, your good vibes.
10: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, lalaking nagbunot ng baril sa harap ng mga pulis sa Dasmariñas City, arestado. Para sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
10: Arestado ang isang lalaki matapos umanong magbunot at magkasa ng baril sa harap mismo ng mga pulis sa Barangay Paliparan 3, Dasmariñas City, madaling araw ng Hunyo 16. Ayon sa pulisya, abala ang mga operatiba sa pag-imbentaryo ng mga nasamsam na ilegal na droga mula sa bypass operation nang dumating ang suspect na si alias Ray Marta. Sa pagkakalang mga ordinaryong tambay lamang ang mga pulis na nakabantay, bigla umano itong bumunot at nagkasa ng 9mm pistol. Agad namang inaresto ng mga operatiba ang suspect at nakumpiska ang isang 9mm pistol, magazine na may 7 bala at 2 ID. Nakapiit na ngayon si Raymart at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, habang patuloy pang iniimbestigahan kung lisensyado ang kanyang baril at kung may kaugnayan siya sa iba pang krimen. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9. Your good vibes. Samantala, ituloy-tuloy natin ang ating balita. Dalawang suspect or dalawang drug suspect timbog higit 1,000,000 pisos ng tsabu na samsam sa Batangas City. Ang iba pang detalye hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
5: Dalawang hinihinalang big-time drug suspect ang naaresto sa magkahiwalay na operasyon ng pulisya nitong Martes ng gabi, kung saan mahigit 1,000,000 pisong halaga ng pinaghihinalaang shabu ang nakumpiska. Sa Barangay Tingga Itaas sa Batangas City, nahuli sa bypass operation ang high-value individual na kinilala sa alias na Impulse matapos umanong magbenta ng shabu sa isang undercover operative. Narecover mula sa kanya ang tinatayang 100 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 680,000 pesos, isang 9mm pistol na may mga bala, motorsiklo at cellphone. Samantala, sa Barangay Sorosoro ibaba naman, naaresto rin ang suspect na si alias Rogelio matapos maaktuhang may dalang balisong. Sa inspeksyon, nakuhan siya ng tinatayang 50 gramo ng hinihinalang shabu at nagkakahalaga ng 340,000 pesos. Kapwa nang nasa kustodiya ng mga otoridad ang dalawang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at iba pang batas na may kaugnayan sa ilegal na armas. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy. Sa GV 99.9, your good vibes.
10: Samantala, apat na umano'y fixer timbog sa entrapment operation sa Binyan City. Para sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
10: apat na hinihilalang fixer ang naaresto sa isinagawang entrapment operation ng Land Transportation Office o LTO, Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at Laguna Police sa Binyan City. Ayon sa LTO, matagal nang minomonitor ang mga suspect dahil sa umunoy illegal na pag-aalok ng serbisyo para sa renewal ng driver's license kapalit ng pera. Nadakip ang mga ito habang nakikipagtransaksyon sa isang posture buyer. Nahaharap sa ang apat sa kasong paglabag sa Republic Act 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act. Kasunod nito, muling nanawagan ng LTO sa publiko na huwag makikipagtransaksyon sa mga fixer at dumaan lamang sa opisyal na proseso upang maiwasan ang panloloko at pananagutang legal. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, 64 na drug suspect timbog, higit 2 milyong piso ng shabu at marijuana nasamsam sa Calabarzon. Para sa detalye ng balita, iulat mo DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
5: Iko aabot nga sa 64 ang nahinihinalang sangkot sa iligal na droga ang naaresto sa magkakasunod na anti-drug operation ng pulisya sa buong rehiyon ng Calabarzon sa loob lamang yan ng 24 oras. Sa ulat ng Police Regional Office 4A, nakumpiska ang mahigit 292 grams ng shabu at halos 61 grams ng marijuana na may kabuuang halaga na mahigit 2 million pesos. Pinuri naman ni Regional Director Police Brigadier General Hansel Marantan ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon at tiniyak na magpapatuloy ang pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga. Binigyang diin din ni Marantan na alinsunod sa direktiba ng PNP Chief, walang ligtas na kanlungan sa Calabarzon ang mga sangkot sa ilegal na droga at patuloy silang pananagutin sa ilalim ng batas. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
10: Samantala, dako naman tayo sa ating weather update.
0: GV 99.9 Weather Update.
10: Easterlies patuloy na nakakaapekto sa Calabarzon at iba pang bahagi ng bansa. Para sa detalye ng balita o ulat panahon.
0: GV Balita Express.
10: Patuloy na nakakaapekto ang easterlies o mainit na hanging mula sa karagatang Pasipiko sa Southern Luzon, kabilang ang Calabarzon, Visayas at silangang bahagi ng Mindanao. Ayon sa PAGASA, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Nagbabala ang PAGASA sa posibilidad na pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na makakaranas ng malalakas na thunderstorm. Sa Metro Manila naman at iba pang bahagi ng bansa, posible rin ang mga panakanakang pag-ulan at pagkidlat pagkulog dulot ng localized thunderstorms. Samantala, patuloy na binabantayan ng PAGASA ang isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR na may katamtamang posibilidad na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Inaasahan naman ang mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin at bahagya hanggang katamtamang pag-alon sa mga karagatan ng Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. At para naman sa ating good vibes balita, Philippine Eagle Girlie, lagpas na sa inaasahang habang buhay na pagkabihag. Ang buong detalye hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
5: Ikaw patuloy nga nagbibigay inspirasyon ang Philippine Eagle na si Girlie matapos malampasan ang inaasahang haba ng buhay ng kanyang species habang nasa pangangalaga ng tao. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, nasa gip si Girlie noong 1982 matapos masugatan ng tirador na naging sanhi ng permanenteng pinsala sa kanyang pakpak at pagkawala ng paningin ng isang mata. Ngayon ay nasa kagitnaan siya ng edad na 40. Mahigit 4 na dekada nang nasa ilalim ng pangangalaga ng tao si Girlie at naninirahan sa Ninoy Aquino Park and Wildlife Center mula pa noong 2009. Ayon sa DENR, ang habang buhay ni Girly ay patunay ng kahalagahan ng patuloy na programa sa konserbasyon upang maprotektahan ang critically endangered na Philippine Eagle. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
10: At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong umaga, hatid sa atin ng Right Med. Dahil gusto ng Right Med na gumaling kayo. Oras natin mga ka-vibes, 47 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Nakakasama at napakinggan nyo, Kiko Barako at kasama natin sa kabilang linya, si DJ Joey Boy para sa programang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes, tutok lang sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
0: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.
17: Ilong Ranger?
18: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
17: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
18: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
17: Sipon agad?
18: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzep C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzep C Plus 40 with zinc agad.
19: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your...
20: Yung year-end party namin sa office, doon din yun, sa may bandang Barangay Talisay, sa may Mountain Rock Resort. Ang daming space doon. Talagang perfect siya para sa mga team building at business events.
0: Sa Mountain Rock Resort. Mountain Rock Resort. Barangay Talisay, Lipa City, Batangas. Every celebration becomes extra special. We cater to all occasions and business events, weddings, birthdays, Christmas parties, seminars, conventions, team buildings, at marami pang iba. Book your next event now. Message us on Facebook, Mountain Rock Resort, or contact 0917-866-3733 or email mrrlipa@gmail.com. Mountain Rock Resort. Mountain Rock Resort. We cater to all occasions and business events. GV 99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nakaradyo ka pa ba?
4: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
5: Uy, baka Kiko yan.
3: Baka Kiko Barako yan.
6: Kiko Barako.
7: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
8: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
5: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Dito sa GB99.9,
6: your good vibes.
8: Masaya dito!
9: When I first saw you.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
4: Oras natin sa buong Pilipinas, 9:45 ng umaga. At syempre mga ka-vibes, kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang po sa the most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. At syempre po mga ka-vibes, no, dahil nga po alas 9 ng umaga, ibig sabihin po niyan, ito na po at sumasa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. Kasama po syempre ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. DJ Honey na po ang inyong napapakinggan mula alas 9 ng umaga hanggang alauna po ng hapon. Sa ating mga ka-vibes, ngayon po ay araw ng Webes. Happy, happy Thursday! Yes, Thursday na po ngayong araw, June 18, 2026. Grabe naman, kay Willis naman talaga ng araw. Welcome, welcome, welcome na po sa ating programa. Nako mga ka-vibes, no, huwag nyo nang ilipat ang inyong mga radyo. Huwag nyo nang pakalman. Kapag nilipat nyo yan, masisira yan. Masisira yan mga ka-vibes. Kaya samahan nyo na ako hanggang alauna ng hapon. Sa lahat po ng mga nakikinig ngayong oras na ito, kung kayo po ay may mga pagbati, pa-shoutout, o may gusto kayong batiin ng happy birthday, happy anniversary, o kahit ano pang mga celebration po yan, ako pwedeng-pwedeng-pwede nyo po yan ipadala sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre mga ka-vibes ha, ang ating Facebook page, GV99.9 FM. At kung ikaw ay kakapakinig mo pa lang, gusto mong mapakinig, opo, kahit wala kang radyo, kahit nasaan ka man, basta ikaw ay may gadget, may cellphone, may internet connection, mapapakinggan mo pa rin ang ating programa. Basta ikaw magtungo lamang sa ating Facebook page na GV99.9 FM at nandoon po ang ating link para sa ating online live streaming. Nako mga ka-vibes, magandang morning po sa inyo. Happy, happy Thursday. Webes na po ngayon. Tomorrow is Friday. Siyempre naman. Opo, ang pinakahinihintay po na lahat. Kaya sa ating mga ka-vibes na talagang pagod na sa buhay, opo, gusto nang magpahinga, oo, gusto nang humiga, gusto nang matulog ng matulog. Kalma nyo po yan mga ka-vibes. Na tayo po ay papalapit na sa ating araw na palaging iniintay, opo. Kaya sa ating mga ka-vibes, no, konting kembot na lamang tayo po ay makakapagpahinga na. Pero syempre sa ating mga ka-vibes na nakikinig simula kaninang-kaninang-kanina pang morning, hello, maraming salamat po sa inyo. Opo, maraming salamat. At syempre ha, muli, si DJ Honey na po ang inyong napapakinggan. Ang tinaguri ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Walang makakapigil sa akin, no? Kaya sa ating mga ka-vibes, no? Samahan nyo na ako hanggang alauna ng hapon. Pero syempre, ito naman po ay hindi naman huari ano, puro tsikahan lamang. Oo, hindi naman ito puro chismisan lang. May tugtugan din.

nagtitiklop. Ay, siya, hindi ko muna kayo bibitiningin. Bibitiningin? Hindi ko muna kayo, mga kababs, bibitinin sa ating mga tugtugan. Magagandang tugtugan. At syempre, ngayong Thursday, syempre, ang ating ipiplay ang mga paborito nyong mga throwback music, mga kababs. Kaya ito muna, ang para sa lahat ng mga virgin po dyan. At feeling G. Ito muna, Like a Virgin by Madonna. Muli ito po si DJ Honey. Dito lamang sa GB 99.9. Your goodbye.

0: Nipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
1: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
2: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
3: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
4: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
5: Bossing!
6: Oy, Bossing! Magandang umaga!
5: Bye, guy. Ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
6: Siyempre naman, pogi-pogi yun eh.
5: Pero ikaw na lang natitira sa mundo.
7: Ayaw ko na.
8: Hala? Joke pala yun?
9: Hello? Sa GV99 po ba ito?
10: Ay, opo, ma'am. Kaya tara na at makipag-tsikahan.
11: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
8: Bongga!
12: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
8: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangisi.
11: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
12: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
11: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
13: You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
14: Mga ka-vibes, 10:18 na po ng umaga ang oras natin ngayon sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. Nako mga ka-vibes, ngayong oras po na ito, nako, medyo ano, nagbago ang mood ni DJ Honey. Nako, talaga naman, nangyari na ang pinakakinakatakutan ko. Oo, pero mamaya ko rin isisig ko sa inyo mga ka-vibes. Pero, yun nga, kung kayo po may mga pagbati, o kung kayo po ay may pa-shoutout, ay mag-text lamang ho kayo sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre po ang ating pong official Facebook page, GV99.9 FM. Pwedeng-pwede rin po kayo doon mag-message. At syempre po ang ating online live streaming. Huwag nyo na hong kalimutan, kahit saan man kayong sulok ng Pilipinas ng mundo, mga ka-vibes, pwedeng-pwede pa rin kayong makinig. Opo, makapakinig sa ating pong programa, sa ating istasyon. Basta kayo po ay may internet connection at gadget. Kaya binabati muna natin ang isang magandang morning po si Janard Hernandez. Hello po, magandang morning po. At syempre, bigyang daan na rin natin no, po ang pagbati para kay Papa P. Oo, baka nakikinig din si Papa P. Pati na rin, syempre yung pinapabati niya si Janard Hernandez. Sana po ay maging masaya ang inyong araw ng Huwebes. Ako mga ka-vibes, mamaya ulit tayo magsikahan, no? O may mga inaayos lang ako dito. Pero syempre ngayong araw na ito, mainit ang panahon. Pero hindi porket mainit kang umalis ng inyong bahay ay maghapon na po yan na mainit. Dahil syempre no, matataas pa rin po ang chance ng mga thunderstorm. Kaya mahalaga na kapag tayo po ay aalis ng ating bahay, magdala naman tayo ng payong. Magdala naman po tayo ng panangga sa ulan. Opo, yung mga ating pong riders, mga nagbomotorsiklo, magdala kayo mga ka-vibes ng ano, ng anong tawag po? Taba yun. Hindi ko alam ang tawag doon. yun. Kapote, yon kapote. Kaya sa ating mga ka-vibes, ingat-ingat sa buong maghapon. Opo, ano man ang inyong mga pinagdadaanan today. O nung isang linggo nyo pa yan pinagdadaanan, nung isang buwan pa yan, at hanggang ngayon feeling nyo ay kayo ay pinagkaitan na ng kasiyahan sa mundong ito. Nako, huwag kayong mag-alala mga ka-vibes. Sa bawat problema na dumadating sa ating buhay, nako, alam nyo, kayang-kaya natin yung kaharapin. O, wala naman forever, diba? Yung problema naman natin, mga pinagdadaanan naman natin, hindi naman yan nagsistay forever. Pero, syempre, minsan may katagalan kasi nga, hinuhubog pa tayo ng problemang yan. Opo, mas ginagawa pa niyan tayo na strong para po sa susunod na kakaharapin natin ng bawat problema, mga ka-vibes, no? Yakang-yaka na natin. Kaya pakinggan muna natin, o magbalik-tugtugan muna tayo. Ito muna ang Stronger by Kelly Clarkson. Kaya mga ka-vibes, magandang morning sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes. Muli magbabalik maya-maya lamang si DJ Honey. Siyempre dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Magkano
3: dito? Ang mahal naman. 20 na lang.
2: Saan kilo nga nito?
4: Awat muna!
2: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Rexido Forte.
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: GV 99.9. Do up a do.

0: There you go mga ka-vibe. Something from Jaya. Hanggang dito na lang. Grabe, alas G's pa lang, mag-aalas 11 pa lang ng umaga. Pero grabe yung mga tugtugan natin mga ka-vibes. Pero welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GB99.9, yours. Goodbye. At syempre po, inyo pa rin napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Alam nyo mga ka-vibes, no? Ang ating buhay na ito, lahat ng meron po tayo talagang may hangganan talaga. Wala tayong kahit anong pilit natin, even sa tao, sa bagay, sa mga pangyayari, sa ating mga nararamdaman. Talagang kahit pilitin natin mga ka-vibes, no? Na parang gusto natin i-extend na kasama sila or kasama mo yung bagay na yon or yung nararamdaman na yun. Wala eh. Kailangan talaga natin tanggapin yung fact talaga mga ka-vibes na may hangganan po ang lahat. Ba't ko to na-share? Kasi nga, iniwan ako ng cellphone ko. Though hindi naman, pero hindi naman sa iniwan talaga ako, no? Hindi siya ng ghost. At least hindi ng ghost yung cellphone ko, no? Meron siyang mga indikasyon na siya ay magpapaalam na. Wow! Grabe yun. Pero alam nyo, ang masakit kasi, diba? Lalo na dun sa mga taong na-ghost. Walang sign. Opo. Parang hindi mo talaga alam kung wait lang, umalis na pala siya. Pero baka kasi, yun na yung mismong sagot mga ka-vibes na, di ba, pag ginost ka, yung bigla ka nalang iniwan, bigla na lang siyang hindi nagparamdam. Di ba, parang mapapatanong ka sa sarili mo, ano pang mali sa akin, di ba? Saan ba ako nagkulang? Pero alam mo, hindi dapat ganun. Opo. Walang mali sa'yo, hindi ka nagkulang. Alam mo yung problema, nandun na yun dun sa tao na yon, dun sa taong nang iwan sa'yo. At syempre, baka yung sagot mo, yung dahilan mo na hinahanap kung bakit ka ginost, hindi mo na kailangan ng sagot. Oo, yun na yun mismo. Ginost ka kasi nga gusto niya. Oo, yun na yun. Baka hindi siya ready. O baka naman may iba siyang nagugustuhan. O, diba? Pero huwag na natin alamin mga ka-vibes, no? Pero yun na yung mismong kasagutan dun sa tanong na yon kung bakit bigla na lang tayong iniwan. Bakit bigla ka na lang naglaho, diba? Sayang naman yung pinagsamahan natin. Sayang naman yung mga masasayang alaala na pinagsaluhan natin, diba? May mga bagay na tayo lang ang nakakaalam. Diba? Pero dun nga, dun pa lang mga ka-vibes na doon sa pagkakataon or doon sa sitwasyon na kayo ay ginost, kayo ay iniwan na lang bigla. Huwag na kayo magtanong sa sarili niyo kung bakit or kung ano ang pagkukulang niyo. Maaring yung mismong tao na po na yon, yung nag-iwan, yung may problema. At syempre, wala sa'yo yung problema, diba? Kaya umusad na po tayo, mag-move forward na po tayo, mag-move on na po tayo mga ka-vibes, no? Hindi sila worth it na iyakan, isipin mo ng matagal, di ba? Mag-move on ka na, wag mo na silang isipin. Di ba, yung mga taong yon, palayain na natin sila sa buhay natin. Tapos na Independence Day, oh. Dapat pinalaya mo na sila. Oo. Pero yun nga, oo. Ang dami, no? Ang dami nang narating ng cellphone ko. Pero isa lang itong patunay, mga ka-vibes, na marami po tayo, no, na kailangang alalahanin. Opo, na lahat po, hindi po lahat ng bagay, hindi lahat ng gusto po natin ay mananatili po sa atin. Diba, may mga tao, may mga pagkakataon, may mga sitwasyon na darating po talaga para po turuan po tayo ng leksyon sa buhay mga ka-vibes, no? Hindi para samahan po tayo habang buhay. Aray ko, ang sakit naman nun. Alam nyo, yung mga leksyon na yan, yung mga lesson na nakukuha natin, mga ka-vibes, no? Matutong tanggapin na po na ang bawat bagay po ay may hangganan. Walang forever. Oo, lagi nyo yung... Hindi yun sa pagiging bitter, ha? Kasi, di ba, even yung buhay po natin dito sa mundo, di ba, hindi naman forever ikaw mabubuhay dito sa mundo. So, hindi lahat po, syempre, hindi lahat ng pagtatapos ay kabiguan. Hindi yung tatandaan, ha? Minsan, ito po ay paraan or way po para, alam niyo yun, buksan yung mga mas magaganda pong kabanata ng ating life. Kaya kung may mga bagay man po, no, sa buhay mo na hanggang dito na lang talaga, huwag mong hinayang. Pasalamatan niyo po yung mga aral na iniwan po nito, diba? Dahil ang mga natutunan mo ay magpapatuloy, mga kabayan. Diba? Lahat may hangganan, pero ang mga aral na iniwan po nito ay, alam nyo, dala-dala po natin yan habang buhay. Ay nako, mga ka-vibes, ang dami na nating napag-usapan. Mag-aalas 11 pa lang ng umaga. Pero syempre, mga ka-vibes, no, 10:50 na po ng umaga. Alam ko lahat kayo may mga bagay kayo na ayaw nyong i-let go. Oo, katulad ko, ayaw ko i-let go yung cellphone ko. Marami na kaming pinagsamahan, marami ng memories na pinagsaluhan. Well, wala tayong magagawa kundi tanggapin ng mga bagay-bagay na walang mananatili sa atin forever. Diba, kung nasira yung phone ko ngayon, ihalin tulad na lang natin to sa mga, yung totoong nangyayari. Kung nasira man yung cellphone ko ngayon, possible, diba, may mas mabibili na bago or may mas matatanggap ako na bago at mas magandang cellphone. Ganun din sa buhay, mga ka-vibes, no? Kung may natapos man, kung may nawala man sa inyo, kung iniwan man kayo, isipin nyo lagi, mga ka-vibes, no, na may mas maganda na future para sa inyo. May mas magandang opportunity po ang mangyayari sa buhay nyo. Lagi nyo yung tatanda. 10:51 ng umagang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Muling magbabalik maya-maya lamang sa DJ Honey. Siyempre, dito lang yan sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GK99.9. Your good vibes. Okay lang yan.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami!
3: Baka DJ Honey yan!
1: Baka DJ Honey yan!
4: Baka DJ Honey yan!
5: Baka DJ Honey yarn!
6: DJ Honey!
7: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
8: Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes.

0: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
1: Kapili nga nito.
2: Magkano
1: ang mahal naman. 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
3: Awat muna!
4: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte. Rexido
5: Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: GV 99.9.

0: That song is brought to you by
1: Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
6: Alam mo ba MLMC, mommy?
7: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
5: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
9: More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
10: Barangay Marawi.
8: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
9: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
11: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
12: Mga ka-vibes, 11:20 na po ng umagang oras sa buong Pilipinas. Programang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan pa rin ang inyo pong nakakasama at napapakinggan sa inyong mga radyo. Siyempre, dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. At siyempre po, si DJ Honey pa rin, ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo, ang inyo pong napapakinggan. Sa mga kaka-tune din lang po, ano ba ngayon? Ngayon ay Webes na, June 18, 2026. Nako mga ka-vibes, no? Huwag kayo mag-alala, konting kambot na lang talaga. Aya, Friday na at syempre makakapagpahinga na ang lahat, diba? Yung mga pagod na dyan sa buhay. Nako, lumaban kayo, kaya niya yan. Oo, aabot din tayo sa weekend mga ka-vibes. Pero syempre ha, mamaya alam nyo, marami tayong pagchichikahan ng ating syempre buzz talk. Marami tayong mga showbiz update pa rin. Opo, na hinihanda para sa inyo. Kaya sa ating mga ka-vibes, no, kung kayo po ay may mga pagbati ngayong araw, kayo po ay may gustong batiin ng happy birthday, kayo ba today? Happy anniversary, pwede po kayo magpadala sa ating hotline number 0926079-8708. Ang ating Facebook page, GV99.9FM. At syempre mga ka-vibes, no, kung kayo po ay paalis ng inyong bahay or di kaya naman ay sa tingin nyo sa inyong lugar

syempre meron po dyan ang live chat kung saan pwede kayong mag-comment, mag-iwan ng mga komento at mga mensahe po na gusto nyong mabasa on air. Pero syempre mga ka-vibes, so bibitinin ko muna ulit kayo. Magbalik-tugtugan muna tayo. Muli, ang inyo pong napapakinggan ay programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GB99.9. Yours. Goodbye.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Uy, pare, magandang umaga.
2: Ah, pare, magandang umaga.
1: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
2: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
1: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
3: Ayaw ka na.
4: Ala, joke pala yun.
5: DJ, pasang request naman po.
6: Hello po, pwede pong mag-request?
5: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
1: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
7: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
1: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
7: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
1: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
8: The best request.
1: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
7: Request ka na!
0: GV 99.9, you are listening to DJ Honey on GV 99.9, your good vibes.
9: Mga ka-vibes ng umaga ang oras natin ngayon sa buong Pilipinas. Welcome na welcome na welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, no, dito lang yan sa GV 99.9, your good vibes. Uy, ito pa rin. Oo, napapakinggan nyo pa rin ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po, si DJ Honey. Oras ay 11:32 mga ka-vibes. Araw ngayon ng Webes, Thursday today, June 18, 2026. Pero bago ang lahat, no, binabati ko muna ng happy first month ng pagkabuhay. Ng pagkabuhay talaga. Si Zoe, happy happy birthday Zoe. At syempre kay Tia, ang kapatid ng lola ko. Oo, happy happy happy birthday. At syempre mga ka-vibes, ito din si ano, si Tatay Tomas. Opo, binabati ko rin ng happy birthday. 'Di ba ang daming may birthday? At syempre mamaya expected ko na talaga lechon na talaga mga ka-vibes. Ito na talaga 'yung lechon. Kaya sabi ko sa inyo, may pinagdaanan man ngayon 'yung cellphone ko, nalungkot man ako ngayon mga ka-vibes. Nako. Okay lang 'yan. May lechon naman later. Thank you so much sa family ni Zoe. Happy first month. Ang saya. Ang saya magka-baby. Pero wala-wala sa isip ko. Okay lang ako na may iba kong ano, binubuhat na baby. Kahit di ko pagmamayari, okay lang yan. Pero dahil nga 11:34 na ng umaga mga ka-vibes ang oras sa buong Pilipinas, alam nyo, sa ating Buzz Talk, tatlong kwento po ang umiingay ngayon sa mundo ng entertainment. Una, congratulations po kay Patuloy ang Pangarap. Kay Angeline Quinto, matapos pagsabayin ng pagiging nanay, singer, performer at artista, natupad na rin niya ang isa sa pinakamahalagang pangarap niya, ang makapagtapos ng kolehiyo. Patunay lang po na walang pinipiling edad at panahon ang pagtupad ng pangarap. Talagang nakaka-touch pa dahil iniahalay niya ang tagumpay na ito sa kanyang yumaong ina na si Mama Bob. Samantala, usapang OPM naman tayo mga ka-vibes. Grabe po talaga ang puwersa ng SB19 at Ben & Ben dahil sold out agad ang kanilang... Ito na, di ko na lang babanggitin. Basta may concert. Sa loob lamang ng 2 araw, kasama pa sa concert ang Alamat, si Floji, si Skastakli, Sunkissed Lola, G22, Kaya at Sonara. Kaya hindi nakakapagtakang nag-unahan ng mga fans sa pagkuha ng tickets. Mukhang magiging isa na namang makasaysayang gabi ito para sa OPM. At ito pa, mga ka-vibes, usap-usapan din ang pagiging sport ni Ann Curtis sa Seoul International Drama Awards voting. Kahit hindi pa tapos ang botohan, Tila tanggap na niya ang sitwasyon at nagpapakita pa rin ng pasasalamat sa mga sumusuporta sa kanya. Sa kasalukuyan mga ka-vibes, nangunguna po si Paolo Avellino habang kasunod naman po si Kim Chu. Pero para sa marami, malaking panalo na rin ang international recognition na natanggap po ni Anne. Kaya sa ating mga ka-vibes, iba-iba man ang kanilang laban, edukasyon, musika o parangal, iisa lang ang mensahe. Kapag may tsaga, may ano. Kapag may tsaga, suporta at pagmamahal sa ginagawa, siguradong may tagumpay na naghihintay. Ang ating buzz lesson ng tagumpay ay hindi lamang po tungkol sa pagwawagi. Minsan ito ay nasa pagpapatuloy po ng pangarap, sa suporta ng mga tao at hindi sa pagsuko kahit mahirap ang laban. At dyan muna po nagtatapos ang ating showbiz at trending updates. Ako po si DJ Honey, hatid ang mga kwentong nagbibigay inspirasyon at good vibes. Huwag kayong bibitiw mga ka-vibes dahil mas marami pang musika tsikahan ang ating pagsasaluhan. Dito lang yan sa ating programang Honey Beats ay tugtugan at kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9.
1: Check your time. It is now 11:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dadma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Kapili nga nito. Makano ang mahal naman. 20 na lang.
4: 1 kilo nga nito.
5: Awat muna!
6: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9.

Oh mga ka-vibes, sino pong napakinggan Pag-ibig na kaya by Christian Bautista? Tingin mo gay pag-ibig na iyon? Oo, baka masyado mag-assume, baka hindi. Well, for next song, ito po ang No Erase by James Reid and Nadine Boostrand. Sino pong napapakinggan pa rin DJ Honey dito lang sa GBE 99.9. Your good vibes.

0: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes.
6: Masaya dito.

0: Sube la mano. Maluma, baby. Put your hands up. The World Cup is here.
1: GV99.9.
2: It is now 12:20 in the afternoon. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
3: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
2: Mga ka-vibes ng hapon, ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. At syempre, welcome pa rin po sa ating programang Honeybeat. Dugtugan at kwentuhan, dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. At syempre mga ka-vibes, inyo pa rin pong napapakinggan at nakakasama hanggang alauna ng hapon ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Mga ka-vibes, good news po sa lahat ng mga motorista, driver, sweet lover. Basta driver, sweet lover. Sa ating mga drivers, shout out po, no? Medyo good news po ito dahil ayon po sa world market trading po noong June 15, posible po next week, opo, ano bang date next week, Tuesday, June 23, o diba, may paggalaw, big time rollback po, posible po yan. Yan po ang forecast, mga ka-vibes. Posible po na bumaba ng 8 piso kada litro ang diesel. Uy! Ang gasolina, 5.20 pesos kada litro. At ang kerosene naman ay 9.20 pesos per liter. Ito po ay forecast pa lamang mga ka-vibes. Hindi pa ito sure na sure talaga. Pero inaasahan natin mga ka-vibes na ito po ay mas bababa pa bago mag-next week. Diba? Ito po ay ano, no? Parang syempre nitong week na balitaan pa lang natin na nagkasundo na po ang US at Iran. Talagang pipirma na sila na talaga namang peace na talaga. Hindi na mag-warla. Oo, hindi na sila warla. Pero sana mga ka-vibes, no? Diba? Ayun, ewan ko kung tama ang aking pagkakarinig. Opo, kung tama. Pero talagang nilabas ito ng Department of Energy. Basta may naglabas po ng mga authority, mga ka-vibes, no? Na ang sabi po talaga ay posible naman talaga na maibalik pa muli sa 50 pesos ang presyo po ng petrolyo. Pero hindi pa sa ngayon. Siguro po 6 na buwan hanggang 1 taon pa po ang iintayin. Pero at least, 'di ba mga ka-vibes, may inaasahan po tayo na muling pagbabalik ng mababang presyo po ng petrolyo. Sana magtuloy-tuloy na mga ka-vibes, no, kasi ang laging naaapektuhan diyan syempre ang ating mga drivers. Pero syempre, 'di ba, once na tumaas ang gasolina, lahat po mga ka-vibes na mga bilihin, mga service ay talaga namang tataas na. Ang hindi lang tumataas yung height mo. Tsari, ang hindi lang tumataas ang sweldo ng ating mga mamamayan. Nakakalungkot man, pero talagang survival mode po talaga ang mga Pilipino dito sa Pilipinas. Nako mga ka-vibes, ano pa man ang mangyari sa atin dito sa Pinas. Eh, talaga, wala tayong magagawa kundi ang magtiis at ang magtipid. Pero sana na next week ay mas malaki pa po ang ibababa po ng presyong petrolyo. Sa ating mga ka-vibes, ngayong hapon po ng Webes. Ay, wait lang ha. Pasalamatan muna natin si Papa P sa kanyang free lunch today. Thank you so much, Papa P. At sa ating mga ka-vibes naman, tanghalian na po. Tayo po ay kumain na. Tayo po ay tumayo na dyan sa ating kinaupuan, sa ating kinahigaan. Kailangan nyo ng kumain, mga ka-vibes, no? Pero kung ayaw nyo kumain, bahala kayo dyan. Hindi naman ako ang magugutom, kundi kayo. Eh, siya magbalik tugtugan nga muna tayo, mga ka-vibes. Ito muna si Bruno Mars. Versace on the floor. Aras natin sa Bang Pilipinas, 12:24 ng hapon. Muli ito po si DJ Honey.

0: CV99.9.
1: It is now 12:50 in the afternoon. That time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Mga ka-vibes, 9 minutes na lang po bago sumapit ang alauna ng hapon. 12:51 na po ng hapon ng oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Nako, syempre pansamantala muna tayo magkakahiwa-hiwalay. Pero tomorrow, Friday, is another day. Tomorrow po ulit tayo magkakasama-sama mga ka-vibes. Pero congratulations. Opo, finally tayo po ay makakatapos na naman ng isang panibagong linggo. Pero syempre may Friday pa mga ka-vibes. Ingat kayo sa pong maghapon na, pero syempre maraming salamat po sa pagsama sa akin simula kanina pong 9 a.m. Syempre dito po sa ating programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Syempre dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. Laging sandain, always dig it and the rest will follow. Stay kind, stay cool at tuloy-tuloy lamang po ang good vibes. Muli ito po si DJ Honey, pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. And for my bye-bye song, here's Rick Astley with Together Forever. Bye-bye mga ka-vibes and enjoy the rest of the day.

0: That song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GB 99.9, your good vibes. Okay, ay nakikinig ba rin? Mayroon ba? It's the most influential good vibes radio station. Ito ang GB 99.9, your good vibes. So, at nakakasama nyo, syempre, the one and only Papa P sa programang The Best Request, kung saan ang makanta nyo ay ibibida ko on behalf of DJ Rico. Sa mga naghahanap kay DJ Rico dyan, ako pa talaga tinanong nyo. Hindi ko nga rin alam eh, di ba? Paulit-ulit na ako, nagalit, no? Anyway, no, DJ Rico, kung nasan ka man, ako na muna ang bahay.

Hinaing sa buhay o kung ano mang gusto nyong i-open up, eh, mababasa ni Papa P yan. At makikita ko agad yan. But anyway mga kabibs, eh, baliktugtugan muna tayo. Here's the Superman. You're not good. Ding, ding. Di alam yung lyrics. All here, GV 99.9. Your good vibes.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB99.9.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan!
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: It is now 1:20 in the afternoon. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
5: GB99.9, your good vibes.

0: station, Jimmy 99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Paregardeng! Paregardeng!
5: Ay, pareng Efren! Andiyan ka pala!
4: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
5: Alay, oo naman, pareng Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
4: Pero, bulol ka!
6: Ayaw ko na!
7: Hala? Joke pala yun!
8: DJ, pasang request naman po!
9: Hello po! Pwede pong mag-request?
10: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
11: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
12: Sa programan kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
11: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
12: This is DJ Rico. Anyways, mga kavibes, for our next song, we have Treasure.
11: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
0: The best request.
11: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
12: Request ka na! You're still listening to the most influential good vibes radio station. This is GV 99.9, your good vibes. At nakakasama nyo ang the one and only Papa P sa programa The Best Request, kung saan ang mga kanta nyo ay ibibida ko on behalf of DJ Rico, mga ka-vibes, no? At namimiss nyo ba si DJ Rico, mga ka-vibes? Ako namimiss ko si DJ Rico. Ang kulit kasi. Kung alam nyo lang, mga ka-vibes, no? Ang kulit kasi ni DJ Rico. Hindi naman, no? Hindi, mabait si DJ Rico, mga ka-vibes. Napaka-humble ni DJ Rico. Napaka-soft person niya. Tapos, napaka-ano, alam nyo yun, yung madali siya kausap. Tapos, pag may sinadjust kang food, pag may sinadjust kang food, itatry niya talaga. Tapos, check niya kung masarap ba to or hindi pasok sa panlasa niya. Pero, DJ Rico, lahat ng mga sinadjust ko sa yung food, alam mo, masarap, di ba? Anyway, mga ka-vibes, no? it's been a Thursday, oh? Thursday na, Friday na bukas. Isang araw na lang, weekend na naman, mga ka-vibes. So, it's a happy Thursday for me, mga ka-vibes. Kasi, alam mo na, naka-delensya tayo kahit papano. Alam yun, makasama ko dito. Hindi ko nasasabihin kung saan galing yun, mga ka-vibes. But, kahit naman ganun, may mga namimiss pa rin tayong mga tao. Lalo na ngayon, kahit, alam mo yun, ba't ganun, tag-ulan, pero, ang init eh. Uy, grabe naman yung may pa-sound effects. Oh, umiyak naman ako dito nyan. Alam nyo, mga kabay, kasi lately, alam mo yun, antali kong makamiss sa tao, lalo na pag ano, yung matagal kong nakakasama.
13: Nako, mahirap yun.
12: Mahirap talaga yun. Ayun, bali nga tayo naman. Pag matagal kong nakakasama, tapos marami kaming bonding together. Hindi lang to for relationship, mga kabay, sa para din to sa mga, yung mga cousins mo, mga relatives na matagal kayong hindi nagkita-kita, di ba? Tapos, one day, nagkita kayo, sobrang tuwan-tuwa talaga. Tapos, ilang araw kayong magkakasama, magkakabanding. Ayun, nakakamiss lang na, alam mo yun, we need to go back on reality na kailangan natin mag-work, kailangan natin mag... Natatawa ako dun sa effects. Hindi naman kasi nag-effects na yan, no? Ayun, anyway, yun nga, no? Kailangan natin bumalik sa reality na kailangan natin mag-work, kailangan natin mag-separate together, alam mo yun. Minsan, tinatamaan ako ng sepangs, eh. Alam nyo ba yan, mga ka-vibes, kung ano yung sepangs? Sepangs is, separation anxiety. Uy, ang talino ni Papa B. Ang dami mong alam, Papa B, no? Anyway, no, mga ka-vibes, minsan, ganun nga ako. Minsan, may sepangs ako, lalo na pag attached ako sa tao, pag namimiss ko yung tao, or
13: mahirap yun.
12: Ano ba yan? Sino ba yung nag-e-effects na yan, no? But anyway, mga ka-vibes, here's a song for you, Miss by Rob Daniel, para sa mga taong namimiss mo. para sa kanila to. Only here, GV 99.9, your good vibes.

Kumante na mga kabaysa. Anyway, Yesterday Once More by Carpenters. Only here at GV 99.9. Your good vibes. Nakakasama niyo pa rin the one and only Papa P on behalf of DJ Rico sa programang The Best Request. Saan? Umakanta niyo. Ay, ibibida ko. Uy, ginagawa si DJ Rico. Idol mo talaga si DJ Rico, Papa P. Basher yarn. Anyway, mga kabals, no? Kanina nga, pinag-uusapan natin yung kung sino ba yung namimiss nyo. Sinasabi ko kanina na, alam mo yun, may separation anxiety ako sa mga taong malapit sa akin or sa mga taong, ano, alam mo yun, yung na-attach ako ganun. And yun nga, pinatugtog ko yung Yesterday Once More by The Carpenter kasi naalala ko nung bata ko, ano eh. Nakikinig din ako sa mga radyo noon, nung bata ko. Mahilig ako mahilig sa radyo noon eh. Kasama ko yung tatay ko. Tatay ko talaga nag-introduce sa akin ng radyo. Tapos, and napapakinggan ko yung mga kanta na, alam mo, kagaya niyan, yung mga Carpenters, yung mga Air Supply, mga ganun, no, mga kababs. And nakakamiss lang na, alam mo noon, yung moment na yun na pagkabata ka, na umaga pa lang, eh, radyo na yung napapakinggan mo. Tapos, minsan, sa radyo ka nag-aantay ng mga advisory na, pag umuulan, yung walang pasok. Yes, walang pasok. Mga ganon. Tapos, meron pa ako isang naalala, mga kabayos, eh, pagbata ko yung pag nag-field trip naman. Pag nag-field trip naman, yung mga tugtog sa bus pag pauwi na paggabi, di ba, ang sarap balikan ng mga ganong moment na bata ka, chill lang, tapos, alam mo yun, nakatingin ka lang sa mga tanawin na nag-field, tapos may ganong mga music galing sa radyo. Ngayon kasi bihira na lang yung mga maranasan yung mga ganun eh. Kasi alam mo yun, napaka-busy natin sa work, sa kung ano mang pinagkakabala natin. Madami na tayong natupag. Madami na tayong priorities. We keep on chasing our dreams. Na kahit nakakapagod, tuloy pa rin. No? And tuloy pa rin. Tapos kasama natin yung pamilya natin, kaibigan. Kahit kasama natin.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV99.9, your good vibes.
4: DJ, pasang request naman po.
5: Hello po, pwede pong mag-request?
6: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
7: Song request ba kamo? Sagot namin yan.
0: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
7: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
0: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
7: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
8: The best request.
7: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
0: Request ka na!
9: Mga ka-vibes, naghahanap ka ba ng reliable tools to

0010 or pwede nyo silang message sa kanilang Facebook page niya, Inkut Tools Depo Lipa. And balik, and nga, no, mga kabayos, kung nagahanap ka ng mga pwede pa regalo, eh, visit niya sa Inkut Tools Depo Lipa. And this is Poppy, balik tugtugan muna tayo on here at GV99.9, your good vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
5: Pare, pare, payag ka. Maging bumbero ka?
6: Oo naman, pare. Para makapagligtas ako ng mga tao.
5: Pero, pamatay apoy mo, water gun.
7: Oo, ayaw ko na.
8: Hala, joke pala yun.
5: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
9: Samahan niyo na ako mga ka-vibes, inyong pinamaboritong tambayan on air.
5: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
9: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
5: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
8: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
10: This is Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
8: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
9: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.

0: 99.9. Your good vibes.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 0-443-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
5: Still listening on GV 99.9, your good vibes. Nakakasama nyo pa rin the one and only Papa P sa programang The Best Request, kung saan ang mga kanta nyo ay ibibit ako on behalf of DJ Rico. Ay nako, DJ Rico talaga. Joke lang, no, mga ka-vibes. Anyway, nung mga pinag-uusapan natin kanina, sabi ko nga kanina, mga ka-vibes, so, madami akong namimiss sa mga tao, bagay, or mga bagay na gawin, no, mga ka-vibes. Yan. And may ano ko eh, yung, yun nga, sabi, sinabi ko kanina na may, kumbaga, in short, si punks or separation anxiety. Wow, daming alam, separation anxiety, yung lalaman. Anyway, mga ka-vibes, ito sabi ni, gusto ko lang mag-thank you kanina, no, kay Sir Jomar Gutierrez na lagi nakatutok sa atin, no? At lagi nakikinig sa GB99.9. Thank you so much, Sir Jomar Gutierrez. Kung nasa ka man, mag-ingat ka palagi at magdala ka ng payong, tubig, at kapote para hindi ka maulanan kung uulan man. But anyway, ito, request sa atin ni 5842. Ito, share ko lang mga kabayos eh. Itong kanta na na-request. Favorite ko din to ngayong, ewan ko kung ngayong buwan lang ba or ngayong season lang ba. Kasi ang ganda ng kantang to mga kabayos, no? At ito ay kinanta ni Janine Berdin. Kung kilala niya si Janine Berdin, galing niyang singer, no, mga kabayos. Napakalupit niya talaga. And itong kanta na to mga kabayos, konting ano lang, short story lang or short trivia lang, no? Itong kanta na to mga kabayos, sinulat ni Janine Berdin habang siya ay nasa toilet. Ang weird, no? Di ba? Nasa toilet, sinulat niya. Tapos, alam mo yun, habang dumudumi siya. Tama ba yung term ko na yun? Yung gano'n, no? Sinulat niya to mga ka-vibes. And ang story kasi nito, yun nga, nasa toilet siya. And then, nakalimutan niya daw yung phone niya. Siyempre, ano ba gagawin mo sa toilet kung nakalimutan mo yung phone mo? Di ba? Ang boring nun. Kahit sino naman siguro, maboboringan eh. Kahit ako rin, siguro. Tapos, may unnecessary smell pang naaamoy, di ba? So, yun, sabi ni Janine, nakakalimutan daw niya yung cellphone niya sa labas. Ewan ko kung saan labas, sa kwarto ba, o saan, sa sala, ganun. And then, nagsulat siya ng song about sa taong, what if namimiss niya for the rest of her life? Like, paano kung nag-separate apart sila, tapos, hindi niya makalimutan, ganun, lagi na lang niya naiisip, and she make a song. So, para sa inyo to, mga ka-vibes, no? This, what if I miss you for the rest of my life? This is Baba P.
6: How could I
5: only here at GB 99.9. Your good vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.9

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: It is now 3:30 in the afternoon. That time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan Extra Galing Na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Tol!
6: Oy, Tol!
5: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
6: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
5: Pero, puro pangit lang yung pwede.
7: Oo, ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
8: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
9: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
8: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
9: Opaka-oy na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
8: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
10: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
11: This is Barkada Vibes!
12: Barkada Vibes!
13: Barkada Vibes!
14: Barkada Vibes!
9: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
15: GV 99.9.
16: Your good vibes!

Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.
8: It is now 4:30 in the afternoon. That time check is brought to you by
9: Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable.
8: That song is brought to you by
9: Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable.
10: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
11: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dadma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
12: Kapili nga nito. Magkano dito?
13: Ang mahal naman.
12: 20 na lang.
13: 1 kilo nga nito.
12: Awat muna!
13: Ah!
14: Mare! Bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
15: Rexido Forte.
16: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
18: Tol.
19: Oy, Tol. Magandang hapon sa'yo.
18: Tol, baiga. Bigyan kita ng ano, 1 million.
19: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, Tol.
18: Pero, 1 million suntok.
19: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
18: Ayaw ko na.
12: Hala? Joke pala yun?
8: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
20: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
8: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
20: Baka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
8: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
2: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
21: This is Barkada Vibes!
22: Barkada Vibes!
2: Barkada Vibes!
8: Barkada Vibes!
20: This is Barkada Vibes with DJ Robby.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Ka Vibes, naka-radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

Oras natin sa buong kabloan ng Pilipinas, 6:21 in the evening, Philippine Standard Time. And right now, kasama nyo na si DJ Robby sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robby. And happy Thursday evening to each and every one of us. You know that already, ha, mga ka-vibes. So how was your day so far? Kumusta naman ang inyong mga trabaho? Napagalitan ba ng mga bosses? So, ng mga managers? Well, deserve mo yan. Charas. I mean, mga ka-vibes, kung napagalitan ka, it's just an indication na you have still space to move, to grow. Yan, to grow. You still have space to grow. You have still room to grow, mga ka-vibes. Kaya naman, if napagalitan ka ng iyong higher ups ng iyong mga managers, eh, itake mo to as an inspiration to do better. To do better next time. At wag po tayo madown kapag tayo ay napapagalitan dahil what? Ano din naman ang gusto ng management natin, di ba? Ang gusto din ng management natin is tayo mag-improve not only as an employee but also as a person itself. It's for the betterment of yourself then, mga ka-five. So, huwag masyadong damdamin yung mga sinabi. Oo. Dapat, pasok sa kabila, labas sa kabila. Di ba? Pasok sa kabilang tenga, labas sa kabilang tenga. Ganun lamang, mga ka-vibes. Pero, yung mga lessons, dapat kinikip natin. So, i-filter out na lang natin, mga ka-vibes, kung ano man ang sinabi sa atin ng ating mga bosses at ng ating higher ups. Though, hindi naman napagalitan si DJ Robby, ha? Mga sinasabi niya kung bakit nasabi ni DJ Robby. Though, hindi ako napagalitan. Pero, I know people kasi na napagalitan right now. Na ngayon, ay nagyayaya sa akin na mag-coffee later after shift. Hindi ko naman. Alas 9 ng gabi. Oo. Tapos kayo magyayaya ng pagkakape nyo diyan. Oo. Bakit? Parang hindi tayo makakatulog nun. Oo. Diba? Kasi nga mag-rant daw sila sa akin. Sasabihin daw nila na yung mga problema nila sa work. And I was like, huh, can't relate. Alam mo ka. So, yun ang mga ka-vibes. And shoutout din sa aking mga friends na nagyayaya mag-coffee later. Alam mo, ako lang talaga yung niyaya ng mga friends ko. Tapos, ang dami ko ng friends na gustong sumama. And I was like, bakit? Bakit makisasama, sasama, di ba? Parang one-on-one interview na lang namin yun ng isa kong friend na may problema. Pero may mga FOMOs kasi sila. So, what is FOMO? Yan, may bago na namang word na na-invento si DJ Robby. No, hindi ko buto na-invento ha, because ito mga ka-vibes ay parang lingwahe na namin yung mga Gen Zs. Hindi ko siya na-invento, na-invento ng ibang Gen Z. Naging term na siya ng ibang Gen Z. So, ang ibig sabihin po ng FOMO, mga ka-vibes, is a fear of missing out. Ito po yung pakiramdam natin na kung saan kailangan tayo ay kasama sa mga kasama sa mga gala, kasama sa kung anumang achievement ang buhay ng ating mga kaibigan, kapamilya, kung anuman saan sila pupunta, gusto natin tayo ay kasama-sama dahil nga, we are fear of missing out dun sa experience, missing out at namawala tayo dun sa memories, ganun po yon. Yun po yung FOMO or fear of missing out. For an instance, nakikita mo sa social media na nagbabakasyon ng mga kaibigan mo habang ikaw nasa bahay ka lang. So, during that time, ikaw na FOMO ka na. Like, another example. Let's give another example. Para maintindihan nyo pala ito. Halimbawa, may party o kaya naman event na hindi mo nadaluhan. At pakiramdam mo ay may na-miss kang mahalagang karanasan. Ganun po yung FOMO, mga ka-vibes. So, ikaw ba mga ka-vibes ay nakakaramdam ng FOMO? And if you are, bakit mo nga ba nakakaramdam or nararamdaman yung FOMO na yan? Well, first and foremost, nandyan po sa unang dahilan ay ang social media. Madalas natin nakikita yung mga best moments, diba? Sabi nga natin lagi dito sa ating programa na kapag may nakikita tayong bagay, litrato sa social media, ay huwag po natin itong masyadong, what do I call this? Isipin yun. Eh, huwag na natin itong masyadong isipin. Bakit? People would post their best moments sa social media and not their worst moments. Para naman, oo nga, diba? Para magmukha silang marangya, diba? Para mas mukha silang mas nakakaangat sa atin. Ganun po talaga yung thinking nating mga netizens, mga users ng social media. Ganun talaga ang ating thinking. Hindi natin ipapakita na mahina tayo. Hindi natin ipapakita yung bad side of things, yung bad side of life natin. Bakos ipapakita lang natin ay ang ating mga best moments. Kung kayo ay nagkaka-FOMO dahil sa mga nakikita nyo sa social media, it's probably time na magkaroon po tayo ng social media detox.
di ba, i-segregate muna. Segregate? Basura ka ba? I-separate muna natin ang ating mga sarili sa social media para naman hindi tayo masyadong na-i-stress. Lalo na ngayon, no, mga ka-vibes, na sobrang stressful na mga balita na dumadating sa atin, whether it is sa Senado, sa ekonomiya ng Pilipinas, o even social news. Pero namang lahat, ay halos lahat, ay bad news, mga ka-vibes. Kaya naman kung gusto nyo pong makalap ang ilan sa mga pinakabago na balita dito po sa bansang Pilipinas at Calabarzon, maging sa Southern Luzon, mga ka-vibes, ay maaari nyo pong i-follow ang aming official Facebook account na GV99.9 FM at kami na ang bahala sa inyong mga umaatikabong at nag-iinit na balita, mga ka-vibes. So ano bang hinihintay nyo? Mag-follow na para naman ikaw ay GV informed, GV aware, at GV updated. Wah! So yun lang nga, mga ka-vibes, ha. Kung ikaw manay of a FOMO right now, huwag mo na yung isipin. Sabi ko nila, comparison is the greatest thief of joy. Huwag nyo nang i-compare ang sarili nyo sa ibang tao, whether it's your friends or loved ones. Mag-focus ka na lang sa sarili mong kakayanan, sa sarili mong layunin at kaligayahan. At hindi, if hindi ka kasama doon sa moments na ginawa ng iyong mga kaibigan at iyong mga kapamilya at ang iyong pamilya, ay di gumawa ka ng sarili mong moment. Alam mo, it's year 2026 talaga, mga ka-vibes. I would love myself more. Yan talaga ang itinataka ni DJ Robbie. Alam nyo, plans ko. Ang dami kong plano ko sa buhay. No? Tapos sinashare ko lang sa iyo. Alam nyo, siguro kaya kung bakit hindi na natutuloy yung mga plano ko na lumabas-labas. Dahil sinashare ko din sa inyo. Sige na, isashare ko na nga din. So this... pwede natutulo. So this upcoming weekend, I'm planning to date myself. Okay, palakpakan nyo si DJ Robbie. Kasi never ko pa po na-experience na i-date ang sarili ko. Never ko pa po na-experience ang kumain sa labas. O imagine, kakain ka sa labas ng fast food. Hindi ko pa po yung nagagawa. Nang mag-isa ha. At the same time, is gusto ko sanang mag-coffee tapos mag-keming work. Alam mo yun? Parang fantasy ko din kasi, mga ka-vibes, yung mapupunta ka ng coffee shop tapos may dala kang iPod o kaya naman laptop tapos mag-work ka din kanwari tapos naka-headphones ka lang. Diba? It's giving aesthetic. It's giving modern Gen Z workers. Ganun na tayo, no? Diba, ladies and gentlemen? So, yan po yung plano ko. Diba? Magandang dahilan din yun, mga ka-vibes, if you are going to create your own moments by yourself. Ay, ipakita mo sa ibang tao na kaya mong maging masaya all by yourself. That's a piece of advice na may bibigay ni DJ Robbie para sa lahat ng ating mga ka-vibes na na-FOMO right now. Anyways, hindi ba po yan ang ating pinag-uusapan for tonight's program? Opo. Ang dami ko na namang nasabi, hindi ba pala yun? Anyway, sa akin pong pagbabalik, ay i-reveal ko na po ang ating pag-uusapan later on. Pero bago yon, mga ka-vibes, kung meron po kayo mensahe kay DJ Robbie, ay maaari po kayong mag-message sa 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook account, it's GV99.9 FM. O kung gusto naman makasama sa aming online streaming platform, ay maaari din po iyon, mga ka-vibes. Mag-message lamang po kayo sa GV999.live at makikita nyo dyan ang aming online streaming platform. At meron akong GC sa baba. Maaari kayo mag-iwan ng inyong mga messages. Okay, magbalik tugtugan na tayo, mga ka-vibes. At simulan natin ang tugtugin right now, right here, right now. Sa awiting One Thing by One Direction. Once again, DJ Robbie here. All here, GV99.9. Your Good Vibes.

Relative, kalmahan lang natin. Let's go. Dito, masaya lang kahit may lahat. Na para bang pagetin lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman, Pablo!

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: GV 99.9.
1: Your good vibes.
2: It is now 6:50 p.m. That time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
3: Ilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
3: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
4: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozep Z Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: You are listening to DJ Robbie.
7: At maligayang pagbabalik mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Berkada Vibes with DJ Robbie. Oras na sa Bongo Blue Ano Pilipinas, 6:51 in the evening. Magandang gabi po sa ating lahat mga ka-vibes. Shout out to all of our listeners right now sa ating Team Bahay, Team Online at Team Kalsada. Magandang gabi po sa inyong lahat. And for our Team Kalsada ha, siguraduhin po natin na tayo ay safe sa daan. Be a responsible driver. Iwasan po natin ang road rage. Oo, road rage. Road rage. May end. Road rage ka-vibes. Oo, kung ikaw po ay nagmamaneho ngayon kasi na may pasahero ka sa ating mga manong chopper, kay tricycle driver, kay batrusco driver, kay jeepney driver, kung ano man ang iyong dinadrive. Be mindful po dahil hindi nyo lang po buhay ang hawak nyo, dahil buhay din ang ating mga minamahal na pasahero. Anyways, ladies and gentlemen, kayo ba ay nagsiyapag hapuna na? Kung hindi ba, same. Anyways, ang ano po pinag-uusapan for tonight's program ay eto po, medyo mainit. I mean, sobrang init ng ating pag-uusapan for tonight's program dahil ang ano pong katanungan for tonight is mahalaga pa ba ang body count?
8: What?
7: Yan mga ka-vibes, mahalaga pa ba para sa inyo kung ilan na ang nakasiping ng isang tao bago nyo sila i-date? O kaya naman, wala kayong pakialam kung ilan na nakasiping ng iyong nililigawan o dinedate para kayo ay sumabak na sa isang umaatikabong relasyon. Yan po ang aring question of the night mga ka-vibes. Kung meron po kayong opinion, kung meron po kayong kasagutan, ay maaari kang mag-message sa atin pong hotline number. It's 0926-079-8708. Okay naman sa ating official Facebook account, kamag-message at GB99.9FM. Okay naman, gusto nyo makasama ang inyong mga pinakapaboritong DJs anytime, anywhere sa loob po ng 24 oras ay pwedeng-pwede na din po yan mga ka-vibes. At tulong po ito ng ating online streaming platform. Maaari nyo pong i-search ang GB999.live. O kaya naman, bisitahin nyo po kami sa ating official Facebook page sa GV99.9FM. I-follow nyo yan at mag-scroll kaya sa baba. Makikita nyo doon ang isang post na kung saan isang click nyo na lamang po sa ating pong link. And may redirect na kayo sa ating online streaming platform. Yan po mga kapayam sa mga options nyo para makapagpadala kayo ng mga mensahe kay DJ Robbie. So, wala po kayong excuse para hindi mag-chat. Anyways, ito nga po. Mahalaga ba para kay DJ Robbie ang body count? Well, for me, ladies and gentlemen, is hindi po. Hindi po mahalaga kay DJ Robbie ang body count kung ako man ay makikipag-date sa isang tao. Pero right now, parang medyo imposible yan kasi wala akong plano makipag-date. Pero if ever, hypothetically speaking, na magde-date ako, if titingnan ko pa ba yung body count, I actually don't really care. I mean, that's my paniniwala, that's my pananaw sa buhay. Wah, apakakonyo. Paniniwala at pananaw ko po yan sa buhay, mga ka-vibes. And for me, I believe in the saying that according to science, what your body is before and after sex is still the same. So, I don't believe in virginity. I don't believe na mahalaga kung ilan man ang iyon makasiting diyan, mga kababs. Though it's your body, it's your choice. Pero I know some of you guys would disappear. Would disagree sa akin pong sinabi at naturan. Kasi alam ko, some of us are very religious and according sa ating religion, I know sex before marriage. Diba? Some of us are very into our religion. Ang talaga namang pinanghahawakan nila yun. And wala namang masama doon, mga ka-vibes. Opinion nyo yan. Pananiwala nyo yan. Pananaw nyo yan sa buhay. Pero, lagi ko tinuturo dito po sa ating programa, respect each other's opinion and respect each other's tradition. As long as wala kang tinatapakan na ibang tao, wala kang sinasaktan na ibang tao, respetuhin po natin ang opinion at pananaw ng ibang tao. Kung ikaw naniniwala ka sa relihiyon nyo na ganyan dapat at sa ibang tao hindi sila naniniwala, well, it's okay to educate them. Pero if they don't want to, wag po natin ipilit ang lifestyle natin sa ibang tao. Kasi alam niyo mga ka-vibes, diba? Yan ang nagsisimula at nagiging root ng hindi pagkakaunawaan ng world war. World war? Oh, diba? Yan ang nagiging root ng hindi pagkakaunawaan. Yung kung hindi man parehas ang ating opinion ay sinusubukan natin i-educate ang ibang tao in different reasons, in different action. Diba? Sobra nating ini-instill sa kanila yung lifestyle na meron tayo. Sobra nating ini-instill sa kanila yung opinion na meron tayo. Eh, hindi nga yun ang kanilang paniniwala. Okay lang. Kung wala kang sinasaktan na ibang tao, hayaan nyo po sila, mga ka-vibes. Anyways, yan na nga po ang atin pong pag-uusapan for tonight's program, ang atin pong question of the night. Kung mahalaga nga ba ang body count sa isang relasyon? For your answers, once again, sa amin pong hotline number kayo mag-message at 0926-079-8708. Okay naman po sa ating official Facebook account, it's GB99.9FM. Okay naman sa ating online streaming platform dahil meron po akong GC sa baba. Maaari kayo doon mag-iwan ng inyong mga messages. Anyways, let's go back and playing some music for tonight. Ito po ang ating sunod na awitin para sa lahat ng mga ka-vibes na hindi naniniwala sa pag-ibig. This is Where Is The Love by Black Eyed Peas. So once again, DJ Robbie here. We'll hear GV 99.9. Your Good Vibes.

0: GV 99.9. Your good vibes.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: It is now 7:20 in the evening. That time check is brought to you by
2: BioFlu.
3: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
4: Welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie, sa inyong pinakaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kabloan ng Pilipinas, 7:19 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening to each and every one of us. At sa ating mga ka-vibes na nagkakapunan na magandang gabi po sa inyong lahat. Ano ba ang inyong mga ulam? Ano ba ang inyong mga kinakain? Ngayong malamig ang gabi.
5: Oh, yeah.
4: Parang masarap magpainit. Oh, di ba kumain ng napakainit na sabaw ng lomi? Di ba? At magkapeng barako. Dahil nga mga ka-vibes, tayo mga Pilipino, kahit gabi na, ay patuloy pa rin sa pagkakape. Okay, alam niyo ba? Okay, eto na. Speaking of kape, ladies and gentlemen, ha? Sinasabaw ko po yung kape sa kanin. Weird ba? I don't know if it is weird ha. Kung nami-weirdan kayo, di ba saan siya? Sorry na. Pero kinalakihan ko kasi yon. I don't know if it is weird or not. Pero nung kinuwento ko to sa aking mga co-DJs, sabi nila hindi daw sila nagsasabaw ng kanin, ng kapeng barako to ha. Hindi daw sila nagsasabaw ng kapeng barako sa kanin. And I was like, you're missing out. Kasi sobrang sarap po ng kapeng barako na nasa kanin. Lalo na yung kanin mo. Fried rice o sinangag. Tapos ang ulam mo ay itlog, hotdog, something frito, mga ka-vibes. Ay, sobrang sarap nun. Ikaw ba, mga ka-vibes, kayo ba ay nagsasabaw ng kapeng barako sa inyong mga kanin? Please let me know, ha? Huwag niyong sabihin na si DJ Robbie lang ang gumagawa nun. Dahil parang ang weird nga ng pamilya. Kung kami lang gumagawa nun, ang weird naman ng family ko. Oo. Anyways, eto na nga po mga ka-vibes. Ang ano po pinag-uusapan for tonight's program is mahalaga pa ba ang body count bago pumasok sa isang relasyon? Yan po ang ating katanungan for tonight's program. Well, ano nga ba yung body count? Body count, meaning bilang ng mga naging romantic o sexual partners ng isang tao. So, yung mga nakasipin niya, nakabembangan, ano pa bang term? Ano pa bang term ang gusto nyo? Oo, basta yun na yun. Basta nagigets nyo ako, oo, diba? Yun yung body count, mga ka-vibes. No? Kapag

nangyari para medyo layman. Layman. Diba? Para may, kung ilan na nga ba ang body count, ilan na nga ba yung tao na may nangyari sa kanila? Ganun ba dapat? Wala na, body count na lang. So, yun na nga, ladies and gentlemen. Ang atin pong question of the night, mahalaga pa ba ang body count bago pumasok sa isang relasyon? At para sa inyong mga sagot, ladies and gentlemen, you can message me at 0926-079-8708. Okay naman sa ating official Facebook page, kayo mag-message at GV99.9FM. Okay naman mga ka-vibes, maaari po kayo mag-iwan ng mensahe sa ating online streaming platform. Meron po kami doon live chat /GC sa baba. So maaari po kayo mag-iwan ng messages noon at akin ko po yung mababasa. Okay, speaking of your messages, I'll be reading all of your messages na ha. So kapit kayo, boy. Ayon sa ating kapag sa si 5501, wag lang more than one ang nakasiping niya at may anak na siya. Di ko siya i-date o liligawan. Oh, so yan po ang opinion ni 5501. Pag more than one daw ang kanyang nakasiping o naka-wrestling sa kama, is hindi niya daw po i-date na. Which is totally fine, di ba? I totally get you, 5501, na baka you really treasure your body. So kung gusto mo din ng karelasyon na tinetreasure din at sinesave yung kanilang katawan para sa isang tao na mamahalin nila hanggang sa katapusan ng mundo, edi go for it, diba? Kung ganun ang iyong paniniwala at gusto mo din na ganun ang karelasyon mo or magiging karelasyon mo, edi go. Oo, walang masama doon mga ka-vibes. Irespeto po natin ang kanyang opinion. At para naman sa ating mga ka-vibes noon na more than one na daw ang kanyang body count at mga nakasiping, tapos may gusto ka kay 5501, intindihin mo na lang siya kasi ganun nga po ang kanyang paniniwala, ganyan siya, ganyan ang kanyang paninindigan sa buhay. So, kung hindi naman ganun ang iyong paninindigan sa buhay, ibig sabihin mga ka-vibes, hindi kayo talaga compatible. Bakit kayo magsisika ng sarili nyo sa tao, hindi naman talaga kayo compatible? Kung meron kayong mga life sirit na. Nagigame show. Kung meron kayong mga life, what do you call this? Mga life, love life. Kaya kung meron kayong pananaw sa buhay na hindi naman talaga tugma, eh huwag nyo na pong ipipilit. Kung meron kayong mga vision, mission sa buhay, or kahit core values pa yan, tapos hindi talaga magkatugma mga kapatid, huwag nyo na pong ipilit ang isang relasyon. Kasi in the end, kayo lang din po ang masasaktan. So, maging wary po tayo sa taong ating papasukan ng relasyon. Papasukan talaga. Ooh, yeah. Diba? Kung ano ka rin ang pananaw sa buhay, kung magmamatch ba kayo, hindi lamang po physically, kung hindi lamang po kayo magmamatch sa inyong beliefs. Dahil dapat magmamatch din po kayo sa inyong mga virtues at paniniwala. Okay, let's move on. Ayon naman dito, sabi niya, para sa akin, oo. Hindi dahil inuhusgahan ko ang tao, dahil kung hindi dahil gusto ko malaman ang mga naging karanasan at pananaw niya sa relasyon. O, ganun daw sa kanya. Sa kanya daw ay mahalaga ang body count. Dahil hindi naman daw niya hinuhusgahan. Bagkos, gusto daw niyang malaman yung kanyang mga naging karanasan sa mga previous relationships. Okay, go for it, ladies and gentlemen. Ayon naman dito, sabi niya hindi na. Mas importante kung paano siya magmahal at makitungo sa partner sa kasalukuyan. Ayon, para naman sa kanya, hindi na daw importante ang body count. Whether it is a 5, 10, 15, 20, 100, 1,000, o kung gaano maman yan kadami, hindi na daw niya yon papakialaman. Dahil ang mas mahalaga naman daw talaga is kung anong klaseng tao siya ngayon, kung anong klaseng kung kaano siya magmamahal at ipapakita niya ang kanyang pagmamahal. Kung ganun daw po ang mas mahalaga sa kanya, edi once again, respect his or her decision. Okay, last for this moment. Sabi naman dito, depende sa tao at sa values niya. May mga tao na mahalaga ito, may iba naman na hindi. So, naka-respect,
align pa rin to sa virtues, values ng isang tao, mga ka-vibes. Siya naman, very ano siya, very amphibian, no? Very adaptable sa mga situation, which is I really like, diba? Kung sa kanya mahalaga na daw ang body counts o kung ilan mang tao ang kanyang nakasiping, edi go. At kung hindi naman daw ito mahalaga, edi go pa din. Siya na yung mag-a-adjust. Which is I really love, ladies and gentlemen. Dapat nga naman kung tayo ay mahal natin ng isang tao, we have to compromise. Kung hindi naman talaga sila align, edi meet halfway. Hindi lang dapat isa yung nag-e-effort para maging successful at isang relasyon. Dapat parehas kayo mag-e-effort para naman maging successful in the end ang inyong relationship. Para happy-happy na tayong lahat. Anyways, yan po ang alibin na kuusapan for tonight's program. Mahalaga pa ba ang body count for you? So, kung meron kayong kasagutan, please let me know. Just message me at 0926-079-8708 or sa ating pong official Facebook account. It's GV99.9FM. And later on in this program, I'll be reading all of your answers. I'll be giving you your shoutouts and I'll be granting all of your song requests, mga ka-vibes. Pero bago yun, magbalik tugtugin na po muna tayo at ang ating sunod na awitin. This is Love Me Like You by Little Mix. So once again, my name is DJ Robbie. Oh, here GV99.9. Your

0: GV99.9.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic.
5: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
4: Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap.
5: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
4: Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linom.
5: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
6: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
7: Pare Gardeng!
8: Ay, pareng Efren, andyan ka pala.
7: Payag ka, ikay magaling kumanta.
8: Alay, oo naman, pareng Efren. Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko.
7: Pero, bulol ka.
9: Ayaw ko na.
10: Hala, joke pala yun.
11: Hello? Sa GV99 po ba ito?
12: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
13: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
10: Bongga!
14: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
10: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti.
13: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
10: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
13: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye.
15: Papahuli ka pa ba?
0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: It is now 7:50 p.m. That time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
2: Ilong Ranger?
3: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
2: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
3: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
2: Sipon agad?
3: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozep Z Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
0: GV 99.9. Yay, good vibes. You are listening to DJ Robbie.
5: At malagayang pagbabalik po sa aking programa. This is still DJ Robbie sa inyong pinakapaboritong Tambayan On Air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na sa Bongo Blue, ano, Pilipinas, 7:52 in the evening. Maligayang gabi. Maligayang gabi. Good evening po to each and every one of us. Ladies and gentlemen, how was your day so far? Kumusta naman? May nilalook forward pa ba kayo this night? Well, si DJ Robbie po, may nilalook forward pa ako kasi I will be having coffee dates with my friends. Oo. And right now, sila ay papunta na dito mismo sa aking kinatatayuan. So sa aking mga friends, magsiingat po kayo dyan. At sana wag humarot muna bago pumunta dito. Anyways, ang ating pong pinag-uusapan for tonight's program is mahalaga pa ba ang body count? Mahalaga pa ba para sa inyo mga ka-fives kung ilan na ang body count ng inyong mga magiging karelasyon o ng inyong karelasyon? Pero first and foremost, let's define what is body count. Well, for my... Well, according to my research, Chares, kay maring Google lang ako nag-research. ang body count po, ito po ay bilang ng naging romantic o sexual partners ng isang tao. So, ibig sabihin mga ka-vibes, ang body count po ay pakipag-wrestlingan sa kama. Diba? Ganun ang body count. O kaya naman, bembangan. Pwede ko bang sabihin yun? Nasabi ko na. Tsak-tsakan. Ganun po. Kung anumang term ang gusto nyo pang sabihin. Pakipag-zipping. Yan, yung mga terms na yun. Kung anumang terms ang gusto nyo sabihin. Basta, nagigets nyo ako. Okay na yun. So, mahalaga pa ba yun, mga ka-vibes? Kung ilan na nakasiping ng iyong magiging karelasyon o ng iyong karelasyon. So, for your answers, please let me know. Mag-message lamang po kayo. So, 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account kayo. Mag-message at GV99.9FM. And later on, amidst of the program, I'll be reading all of your answers. And I'll be granting all of your requests, mga ka-vibes. Okay, let's move on. And speaking of reading all of your answers, I'll be reading all of your answers. I mean, right here, right now, sa mga oras na ito, as of this moment. Over naman kasi. Okay, ayun dito sa aring ka-vibe, sabi niya, mas mahalaga ang loyalty kaysa body count. Kahit mababa ang body count, kung hindi naman tapat, wala rin. Oo, mga ka-vibes, diba? Bakit pa nga ba kayo natatakot kapag mataas ang body count ng isang tao? Dahil ba siya ay maaaring may sakit na? Diba? Kasi that can be the reason din, mga ka-vibes, kung bakit ayaw nyo ng marami ang body count ng inyong magiging karelasyon dahil may sakit or may nakuha na siyang sakit, mga ka-vibes. So, well, kung ganun, mga ka-vibes, para magkaroon kayo ng peace of mind, edi magpakonsulta po kayo sa doktor. Napakadami magagaling na doktor natin, mga ka-vibes. Lalong-lalo na po sa pagbubukas ng Prime Doctors Medical Center Incorporated sa Antipolo del Sur, Lipong City, Batangas, ay may panibago na naman tayong kabalibay bunga at kabalikat pagdating po sa ating kalusugan, mga ka-vibes. And ayon naman dito, sabi niya, importante ang honesty, hindi ang numero. Ang problema ay hindi kung ilan, kung dahil, ano daw, kung hindi kung nagsasabi ng Totoo. Ay, oo nga, no. Very true din yan, mga ka-vibes. Yan naman talaga importante sa isang relasyon kung ilan ang body count. At the same time, sure ka ba na yan lang yung body count niya? Pag sinabi ng isang tao na ang body count niya ay dalawa, isa, maniniwala ka ba? Diba? Kung wala namang proof. Pero kung yung iyong kadate ay sasabihin apat at siya ay being honest, diba? Parang mas maganda yon sa pakiramdam, mga ka-vibes. Na hindi ka niluloko, niluloko ng iyong partner. At the same time, nagiging tapat siya sa kanyang personalidad at sa kanyang nagaganap na experience sa kanyang buhay. Unlike pag sinabi ng iyong natitipuhan na ang body count daw niya ay dalawa, isa, di ba? Just to cover up, pero in reality, 25, 30, di ba? Ganun kadami na pala yung kanyang body count, mga ka-vibes. So, hindi ko naman din disregard na ang mga people na madami ang body count. Pero I do disregard people na naglalay para lang magmukhang malinis sa ibang tao. Wala namang masama kung ikaw ay nakikipag-sipping sa iba. Oo. If it is part of your development bilang isang tao, bago mo na-realize na, ay, for me, hindi pala siya dapat ginagawa, di ba? Kung yan ay part or face naman po ng iyong buhay na gusto mong kalimutan, hindi mo kailangang itago yan, mga ka-vibes. Sa iyong mga future karelasyon, be honest, di ba? Mas lalo pa ma-appreciate ng isang tao na tapat ang iyong feelings at pagmamahal sa kanya. Kawag kayo ay nagsasabi ng katotohanan. Okay, let's move on. Sabi naman dito, may iniisip ko ang bank account kaysa sa body ka. Pero si DJ Robbie ang nag-send nito. Mas mahalaga daw sa kanya ang bank account kaysa sa body count, which is, for me, talaga namang amen. Hallelujah tayo dyan. Dahil kung ang iyo naman talaga ang body count is 1, 2, tapos ang bank account mo ay 1, 2, K lamang ang laman. Diba? Parang ayoko nun. Pero kung 1, 2 billion, 200M ang iyong bank account, ay parang medyo magkakasundo tayo sa part na yan, ladies and gentlemen. Kahit gano'n makadami ang iyong bank account at kahit saan pagaling ang pera. Ay, pero kung ang pera naman pala ay galing sa kaban ng bayan, oo, parang ibang usapan na yun, ladies and gentlemen. Ay, ninakaw sa masamang paraan. Diba? Hindi na yon maganda, mga ka-vibes. Okay. Baka sabihin nyo, i-cancel culture nyo ako dito. I-cancel nyo ako, sasabihin nyo. Si DJ Robbie, oh, parte ng ano, parte ng maleta. Hindi nga ako. Okay, ba't nyo naman sinasabi yung mga tao sa media ay ano, parte ng maleta, na nabigyan ng maleta. Wala namang kaming kap. Pwede nila lahat, ha? Basta tingin nyo yung iba lang, huwag nyo akong sinasama. Okay, let's move on. Ito na nga mga kababis, ang ating mga pinag-uusapan for tonight's program is mahalaga pa ba ang body count pagpasok ng isang relasyon? O bago ka pumasok sa isang relasyon? For your answers, ladies and gentlemen, contact me at 0926-079-8708 o kaya naman po sa ating official Facebook page na GB99.9FM at sa aking pong pagbabalik ay babasahin ko po all of your messages, mga ka-vibes. Pero bago yun, magbalik, tutugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin ay para sa lahat ng mga nangangarap. It's a simple reminder na no dream, it's over. Once again, my name is DJ Robby. Only here, GV99.9. Your good vibes.

0: I guess you moved on really easily.
1: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
2: Grabe, lamig na yung umaga, pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda, kaya ko to.
3: Kapili nga nito, magkano
4: ang mahal naman,
3: 20 na lang.
4: Kilo nga nito.
5: Awat muna!
6: Mare, bumalik na sakit, sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na

0: skip my discarte, and now you're discarte. Rexido
1: Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
4: GB99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
5: Mga ka-vibes, maligayang pagbabalik sa akin pong programa. At sa punto pong ito ay isisiwalat ko na naman ang isang buhay dito po sa ating programa or sa ating segment na Barkada Confessions. At ang anin pong sender for tonight ay si Secret Girl. Siya daw po ay naninira na dahil sa selos. Kaya naman halina at samahan akong pakinggan ang kanyang istorya. Tawagin niyo na lang po akong Secret Girl. Sumulat ako dahil gulong-gulo na ang isip ko. May matagal na akong crush, pero kahit anong pahiwatig ko, parang hangin lang ako sa kanya. As in, baliwala talaga. Ang masakit, napapansin niya ang ibang mga babae. Dahil sa tindi ng aking selos, at sa kagustuhang mapansin niya rin ako, nakakagawa na ako ng mali. Nagsimula akong manira at magkalat ng kwento laban sa mga babaeng lalapitan niya para pumangit sila sa tingin niya. Ngayon, binabagabag ako ng konsensya ko. Natatakot ako na kapag nalaman niya ang ugali ko, lalo lang siyang lalayo. Alam kong mali ako, pero paano ko po ba ititigil ang selos na ito? Paano niya ako mapapansin sa tamang paraan nang hindi nakakasakit ng iba? Nagmamahal, Secret Girl. Well. Secret Girl, mabuti at inaamin mong mali ang ginagawa mo. Iyan ang unang hakbang para sa pagbabago. Pero harapin natin ito. Harapin natin ang katotohanan. Hindi mo makukuha ang pagmamahal sa pamamagitan ng masamang ugali. Sa paninira mo sa iba, hindi mo itinataas ang sarili mo, bagkus ibinababa mo ang sarili mong halaga. Kung malaman ng crush mo ang totoo, lalo lang siyang lalayo. Dahil walang gustong mapalapit sa taong mapanira. Itigil mo na ang pagpula sa ibang babae at mag-focus ka sa sarili mo. Kung hindi ka niya mapansin, huwag mong ubusin ang panahon mo sa kanya. Lalong huwag mong sirain ang pagkatao mo para lang sa isang crush. Ang tunay na ganda ay nakikita sa malinis na puso kapag pinahalagahan mo ang sarili mo. Ang tamang tao na kusang lalapit at magpapansin sa iyo tama mo ang mali. Habang maaga pa, habang may pagkakataon ka pa, alalahanin mo ang ginagawa mong masama. Gustuhan kapag ginawa sa iyo pabalik. Mga ka-vibes, yan po ang istorya ng buhay ng ating ka-vibes na si Secret Girl. Kung kayo naman po ay may mga opinion at suggestion at piece of advice na may bibigay kay Secret Girl, mag-message lamang po kayo sa 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook page. Ito po ay GV99.9 FM. At para sa lahat ng kagaya ni Secret Girl, ito po ang awiting Hindi Tayo Pwede by The Horns. Muli, ako po si DJ Robbie.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
5: Parang Gardain! Parang Gardain!
6: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
5: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
6: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
5: Pero, bulol ka!
7: Ayaw ko na!
8: Hala? Joke pala yun!
9: DJ, pasang request naman po!
10: Hello po! Pwede pong mag-request?
9: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
6: Song request ba ka mo? Sagot namin yan!
11: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
6: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
11: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
6: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
12: The best request!
6: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
11: Request ka na!

0: Oras natin sa buong kabuuan ng Pilipinas. 8:48 in the evening, Philippine Standard Time. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ako po si DJ Robbie at ako po ay nagpapaalam na. Ngunit para sa gabing ito lamang mga kabibes. Bukas po muli ay makakasama niyo ako. Same program, same time slot.
1: Sa buhay natin mayroong isang
0: only here
1: mamahalin
0: at GV 99.9
1: sasambahin
0: your good vibes.

0: Pasensya ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko Barako!
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Vibes. Nakaradyo ko pa ba?
1: Diba? Pagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly. This is GV 99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Station, GB99.9, your good vibes.
1: GV 99.9, your good vibes. GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

Tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskarte. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawain, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Rico
2: Marako.
4: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Vibes,
1: GV 99.9.
2: This is GV 99.9.
0: GV 99.9. Trentahin na!

0: Pasensya ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang Pakijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan. Papa Joe.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: 30!
1: 30! Anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GB99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GB99.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gv999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV 99.9,
2: your good vibes.

0: Carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Chico
0: Marraco.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anyos.
4: GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: Vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Ka-vibes, naka-radyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: Pansyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yama, Makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibes.

0: Pasensya ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Club.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
1: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
4: Nasa bahay.
5: Nasa trabaho.
2: O kahit nasa kalsada.
1: Kasama nyo kami.
4: Dahil ang GV99.9
0: ay nasa online na.
4: At syempre, mas pinasaya pa.
0: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
6: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito. Yeah.

0: dito.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
3: Uy, baka Kiko yan.
1: Baka Kiko Barako yan.
4: Kiko Barako.
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
6: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Carambola, Carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatinde,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
4: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Mga vibes, 30
1: anos. GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. Trentahin na!

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ngayong tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantala, lahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte. Para diskartipid, isang paalala mula sa GB 99.9.

0: o at 0905-660-3046. KM Lummi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, Mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
5: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
6: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
7: GV 99.9. Your good vibes.
8: Bossing!
9: Oy, Bossing! Magandang umaga!
8: Bye, guy. Ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
9: Siyempre naman, pogi-pogi yun eh.
8: Pero ikaw na lang natitira sa mundo.
10: Ayaw ko na.
11: Hala? Joke pala yun?
12: Morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
13: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal mula sa mainit na palitaan.
14: Kayo ay nakatutok sa GV.
15: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
14: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying
15: patuloy ang para sa detalye ng
13: hanggang sa umagandang kwentuhan.
15: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
13: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
16: DJ Frankie
13: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your good vibes.
4: DJ Frankie GV Balita Express. GV Balita Express. Mga mainit na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
12: Magandang umaga mga ka-vibes, kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy, upang maghatid ng pinakabagong balita, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang
4: GV Balita Express.
12: Time and o'clock is 6:33 a.m. oras sa buong Pilipinas, hatid sa atin ng Nizep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. At dako na tayo sa headlines balita. Mas maraming Russian tourists inaasahang darayo sa Pilipinas sa planong direct flights mula Russia. Cayetano, pinasino ng ngalingan ang 700 million pesos na umano'y nasayang na panahon ng kanyang Senate presidency. House Prosecution Panel tuloy tutol sa anumang pagpapabagal sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. At price freeze ipinatupad sa Puerto Galera dahil sa crisis sa supply ng tubig. DENR pinuri ang NBI sa pagbuwag sa illegal na pagbebenta ng chainsaws sa Oriental, Mindoro. At umpisahan natin ang balita sa resulta ng biyahe ng Pangulo sa labas ng bansa. Mas maraming Russian tourist na asahang darayo sa Pilipinas sa planong direktang flights mula sa Russia. Ang detalye ng balitang iyan, hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
16: GV Balita Express.
17: DJ Frankie, inaasahang madalagdagan ang bilang ng mga turistang Ruso na bibisita sa Pilipinas. Ito'y matapos humiling ang ilang Russian Airlines na magbukas ng direktang biyahe mula Russia patungo sa mga pangunahing tourist destinations sa bansa. Sa panayam ni Palace Press Officer Claire Castro kay Philippine Ambassador to Russia Igor Garlit Bailen, sa Kaizen Russia, sinabi nitong malaki ang interes ng mga Russian tourists sa na maranasan ang mga atraksyon at magagandang destinasyon sa Pilipinas. Ayon kay Bailen, nagsimula na noong nakaraang taon ang Russian airline na Irairo ng chartered flights mula sa mga lungsod ng Irkutsk at Khabarovsk sa Siberia patungong Kalibo, Aklan. Umaasa rin ang embahada na mas marami pang airlines ang maglulunsad ng direktang biyahe upang mas mapadali ang pagbisita ng mga turistang Ruso sa bansa. Layunin din ng pamahalaan na palawakin ang mga pinagmumula ng mga dayuhang turista bukod sa China, South Korea at Estados Unidos habang ipinakikilala ang kilalang mainit na pagtanggap o hospitality ng mga Pilipino. Dagdag pa ni Bailen, kabilang sa mga paboritong destinasyon ng mga turistang Ruso ang sa ASEAN, ang Thailand, Indonesia, Vietnam at hangad nga ang Pilipinas na makasabay sa mga bansang ito sa pag-akit ng mas maraming bisita mula sa Russia. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
12: Maraming salamat DJ Joey Boy. Samantala sa Senado naman, Cayetano, pinasinungalingan ang 700 million pesos na umano'y nasayang sa panahon ng kanyang Senate presidency. Ang detalye ng balita.
16: GV Balita Express.
12: Hariing pinabulaanan ni Senator Alan Peter Cayetano ang pahayag ni Senator Pat Penoping Lacson na umabot umano sa 700 milyong piso ang pondong nasayang sa loob ng mahigit isang buwan. Panukalangan niya bilang Senate President. Sa isang Facebook Live nitong Webes, kinestyon ni Cayetano ang pinagmula ng alegasyon at iginiit na walang sapat na batayan ang naturang paratang laban sa kanya. Bukod kay Lacson, pinunarin ni Cayetano ang magkapatid na sina Senator Raffy at Erwin Tulfo na aniyay nakikisa sa patuloy ng pambabatikos sa kanya. Matatanda ang sinabi ni Lacson na tinatayang umabot sa 700 milyong piso ang naging gastos sa gitna ng krisis sa liderato ng Senado. Binanggit nito ang mga sesyong na uwi sa kaguluhan, boycott sa plenaryo at mga pagdinig ng komite na umano'y walang sapat na otoridad. Matatanda ang nahalal si Cayetano bilang Senate President noong Mayo a 11 matapos makuha ng majority block ang mayorya sa botong 13-11. Naging bahagi rin ng isyu ang muling ang paglitaw ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado matapos ang ilang buwang pagtatago kaugnay ng warrant of arrest na ilabas ng International Criminal Court o ICC. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 939, your good vibes. Sa ibang balita naman, House Prosecution Panel tutol sa anumang pagbabagal sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ang detalye ng balita, hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
16: GV Balita Express.
17: Iginiit ng House Prosecution Panel na hindi nito papayagan ng anumang hakbang na maaaring magpabagal o makapagpatigil sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay trial spokesperson at kabataan party list Representative Rene Co, may tungkulin ang Senado na ituloy ang paglilitis alinsunod sa konstitusyon at iyaking walang magiging sagabal sa proseso ng pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan. Binigyang diin din ni Co na dapat umusad ang impeachment proceedings nang walang hindi kinakailangang pagkakaantala dahil ang anumang karagdagang delay ay maaaring magdulot ng pagkadismaya sa publiko na matagal nang naghihintay sa pagdinig ng mga aligasyon laban sa Vice Presidente. Talak simula ang impeachment trial sa Senado sa mga susunod na linggo, kasunod ng mga pagbabago sa liderato ng kapulungan. Kabilang sa mga reklamong kinahaharap ni Vice President Duterte, ang umano'y maling paggamit ng pondo at iba pang paglabag sa tiwala ng publiko na mariin naman niyang itinanggi at sinasabing may bahid ng politika. Patuloy namang inihahanda ng House Prosecution Panel ang kanilang mga ebidensya at mga saksi habang hinihintay ang formal na pagsisimula ng paglilitis. Sinabi rin ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na bagamat sumusunod ang kampo ng Vice Presidente sa mga kautusan ng impeachment court, mahalaga pa rin makapagbigay ito ng malinaw na paliwanag at matibay na ebidensya upang tugunan ang mga paratang ng prosecution. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
12: At pre-trial impeachment case ni VP Sara Duterte magpapatuloy ngayong Lunes. At para sa detalye ng balita,
16: GV Balita Express.
12: Sa Lunes, June 22, ang pre-trial conference sa impeachment case ni VP Sara Duterte matapos hindi pa makumpleto ang mga pagmamarka ng lahat ng ebidensya ng magkabilang panig. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, natapos pa lamang nilang markahan ang ebidensya para sa isang artikulo ng impeachment at may tatlo pang natitira. Sabi ni Poa na target nilang makumpleto ang pre-trial sa Lunes, ngunit handa din silang magpatuloy sa Martes kung kinakailangan. Nagkasundo rin ang depensa at prosecution sa listahan ng mga testigo kung saan maghahain ang kampo ni Duterte ng 25 hanggang 30 na testigo. Sa kabila nito, nananatiling target na magkabilang panig na magsimula ang impeachment trial sa July 6. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. Pasadahan naman natin ang mga balitang Southern Luzon. Price freeze pinapatupad sa Puerto Galera dahil sa crisis sa supply ng tubig. Nasa kabilang linya pa rin, DJ Joy Boy. Pasok!
16: GV Balita Express.
17: Ipinatupad na ang price freeze ng mga pangunahing bilihin sa Puerto Galera, Oriental Mindoro matapos ideklara ang state of calamity dahil sa nararanasang kakulangan sa supply ng tubig. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI Mimaropa, otomatikong nagkabisa ang price freeze alinsunod sa Price Act matapos aprobahan ng sangguniang bayan ang deklarasyon ng state of calamity. Sa klaw ng price freeze, ang mga pangunahing bilihin tulad ng dilatang pagkain, gatas, kape, sabon, kandila, tinapay, iodized salt, instant noodles at bottled water. Mananatili ito habang umiiral ang state of calamity, ngunit hindi lalampas sa 2 buwan o 60 araw. Nagbabala ang DTI na ang mga lalabag sa price freeze ay maaaring makulong, pagmultahin ng hanggang 1,000,000 piso o kapwa mapatawan ng multa at pagkakakulong. Patuloy rin ang mahigpit na pagbabantay ng ahensya upang maiwasan ang overpricing at maprotektahan ang mga mamimili. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
12: Sa pagpapatuloy ng ating balita, DENR. Pinuri ang NBI sa pagbuwag sa illegal na pagbebenta ng chainsaw sa Oriental Mindoro. Para sa detalye ng balita,
16: GV Balita Express.
12: Pinuri ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang National Bureau of Investigation o NBI Mimaropa. Matapos ang matagumpay na operasyon laban sa illegal na pagbebenta ng chainsaw sa Pinamalayan, Oriental Mindoro. Sa operasyon, nasamsam ang 3 high-powered chainsaw at inaresto ang 2 operator ng isang tindahan na umano'y nagbebenta ng chainsaw nang walang kaukulang permit na paglabag sa Chainsaw Act of 2002. Ayon sa DENR, mahalaga ang operasyon upang mapigilan ang ilegal na pagtutroso at maprotektahan ang kagubatan laban sa pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang epekto ng climate change. Naharap ngayon ang 2 suspect sa kasong paglabag ng Chainsaw Act at pansamantala silang nakalaya matapos magpiansa ng tig 108,000 pesos. Kapag napatunayang nagkasala, maaari silang makulong, pagmultahin at makumpiska ng pamahalaan ang nasamsam na chainsaw. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At sa PRO 4A, hinikayat ang mga kabataan sa Quezon na mag-focus sa pag-aaral at lumayo sa krimen. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo.
16: GB Balita Express.
17: Inikayat ng Police Regional Office 4A ang mga estudyante sa Tagkawayan National High School sa Quezon Province na unahin ang pag-aaral at umiwas sa bisyo at kriminalidad. Pinangunahan ni PRO 4A Regional Director Police Brigadier General Hansel Malantan ang mentoring at youth engagement activity kasama ang iba pang opisyal ng Calabar Zone PNP. Sa ginanap na dialogo, binigyang diin ng mga opisyal ang kahalagahan ng edukasyon, mabuting asal at tamang pagdedesisyon habang nakinig din sila ng mga saloobin at pangarap ng mga kabataan. Ayon sa pulisya, layunin ng programa na mapalakas ang ugnayan ng kapulisan at kabataan at mahikayat ang mga ito na maging responsableng mamamayan at makaiwas sa landas ng kriminalidad. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
12: At samantala, provincial most wanted person sa Batangas arestado sa Malabar. Para sa detalye ng balita.
16: GV Balita Express.
12: Arestado ang isang lalaking kabilang sa listahan ng provincial most wanted persons matapos ang isinagawang manhunt operation ng pulisya sa Malabar, Batangas. Kinilala ang suspect na si alias Will, 31 anyos, residente ng Dolores, Quezon. Dinakip siya sa bisa ng warrant of arrest kaugnay ng kasong paglabag sa New Anti-Kidnapping Act. May inirekomendang piyansang 300,000 piso ang korte para sa pansamantala niyang kalayaan. Ayon kay Batangas Police Provincial Acting Director Police Colonel Oliver Ebora, patunay ang matagumpay na operasyon ng patuloy na kampanya ng pulisya laban sa mga nagtatago sa batas at sa pagpapatupad ng intelligence-driven operations upang mapanagot ang mga akusado sa ilalim ng batas. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9. Your good vibes. At suspects, illegal na droga, arestado sa Bybust operation sa San Nicolas, Batangas. Ang detalye, ulat ni DJ Joey Boy.
16: GB Balita Express.
17: Arestado ang isang lalaki matapos mahulihan ang hinihinalang iligal na droga sa isinagawang bypass operation sa barangay Poblacion, San Nicolas, Batangas nitong Martes ng gabi. Pinangunahan ng Drug Enforcement Team ng San Nicolas Municipal Police Station katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Calabar Zone ang operasyon. Matapos basahan ng kanyang mga karapatan, dinala ang sospek sa himpilan ng pulisya para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Isinagawa rin ang inventaryo ng mga nakumpiskang ebidensya sa harap ng mga mandatory witnesses bago ito isinailalim sa pagsusuri ng Batangas Provincial Forensic Unit. Ayon sa San Nicolas Police, magpapatuloy ang kanilang pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa kanilang nasasakupan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibe.
12: At ako naman tayo sa ating weather update. Malinsangan at may tansyang pag-ulan sa Calabar Zone at Batangas ngayong araw. Para sa detalye ng balita,
16: GB Balita Express.
12: Ayon sa PAGASA, nakaaapekto sa Central Luzon, Southern Luzon, kabilang ang Calabar Zone, Mimaropa at Visayas ang easterlies. Sa Batangas at buong Calabar Zone, inaasahan ang maaliwalas hanggang maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan o paghitlat, pagkulog, lalo na sa hapon at gabi. Pinapayuhan ang mga publiko na mag-ingat po dahil sa posible pa rin bigla ang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na nakakaranas ng malakas na thunderstorms. Samantala, light to moderate ang init ng hangin mula Silangan hanggang Timog Silangan, habang slight to moderate ang kondisyon ng karagatan kaya nananatiling ligtas ang paglayag na maliliit na sasakyang pandagat, ngunit pinapayuhan pa rin po ang mga mangingisda na maging mampagpatsyag. Sa temperatura, inaasahang nasa 26 hanggang 34 degrees Celsius sa Batangas ngayong araw. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibe. At yan ang kabuuan ng ating balita, hatid sa atin ng Lipamedics Medical Center. You may avail of their prostate care package or circumcision package at tumawag lamang sa 756-1190 or you may visit their Facebook page, Lipamedics Medical Center, and you may check out their website, lipamedics.com. 6:48 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie. At nakasama natin sa GB Balita Express si DJ Joy Boy on the line, keeping us GB informed, GB aware, and GB updated. Muli, ito po ang the most influential Good Vibes radio station, GB 99.9, your Good Vibes.
4: GB Balita Express. GB Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GB 99.9 Batangas. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GB Balita Express. GB Balita Express. GB Balita Express.
18: Sa bukid, dapat laging palaban.
19: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
20: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GB 99.9, your good vibes.

0: name is DJ Frankie. Sa Good Vibes Morning from 6 a.m. to 9 a.m. Samahan niyo ako mga ka-vibes. At kakatapos lamang ng ating GB Balita Express. Para sa mga hindi nakatunghay sa ating GB Balita Express, yan po ay matatagpuan natin sa aming Facebook page na GB 99.9 FM. At pwede niyo mapanood muli para kayo ay informed, aware, at updated. And ito, binabati natin si Good Bye, ang kanyang pangalan dito sa Messenger. Ano? Goodbye. Talagang goodbye. Good, tapos face, tapos bye. Good vibes morning sa'yo. I hope nakikinig ka sa radyo. Good vibes morning. Sa lahat ng papasok sa eskwelahan, sa trabaho, or papauwi naman para sa mga night shifters, ay God bless you po. And alalahan kung ba't natin ginagawa ang mga bagay-bagay nito para hindi tayo mapagod. Yan ay may purpose po ang lahat ng bagay. But anyway, tayo po ay napapakinggan din saan mang lupalop ng mundo. 24 hours, anytime, anywhere sa gb999.live, sa aming online streaming platform. Maaari nyo makita ang link sa aming Facebook page, or itype nyo lamang sa inyong browser gb999.live. At kahapon, no, may nakikinig sa Ireland. Grabe, ganong kalayo ang ating nararating. But anyway, tuloy-tuloy ang ating good vibes. Baka yung mga kaibigan natin nakikinig. Ay, later natin batiin kasi for sure, baka tulog pa sila. At sa mga nakabango na ngayong oras na ito, ay higop na ang napakasarap na kape. Ako, I'm having coffee right now. Ano? Ang aking kape ay black. Black coffee, no sugar, no creamer. Ganon, pampa-energize this morning. Pero let's have a great day today. Chillax Friday today. Parang everyday naman chillax. Anyway, June 19, 2026. And let's make the most out of this day. And lagi natin kayong pinapaalalahanan that every kissing is a blessing. Later on, tayo ay mag-good vibes balitaktakan. Samahan niyo ako doon sa aming online streaming platform. Meron doon live chat. Pwede tayo magkulitan doon. Pwede niyo ako senda ng mensahe sa aming messenger, GB99.9FM. At pwede rin kayong mag-send ng message sa aming text hotline, 0926-079-8708. Kulitin niyo ako mga ka-vibes. Baka may gusto kayong batiin ng happy birthday, happy anniversary, at congratulations. Sa lahat po ng graduate, congratulations sa inyo. This is the time na siguro magpahinga ka lang ng 1 week. 1 week lang, hindi. Pahinga or magtrabaho. Depende yan sa pacing ng life natin. Wag po natin yung pressure, no? Ang ating mga ka-vibes. But anyway, tuloy-tuloy ang good vibes. Once again, my name is DJ Frankie. Only here sa GB99.9. Your good vibes.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy?
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis ka ling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie.

0: GV99.9.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito.
3: Magkano ang
2: mahal naman.
3: 120 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
1: Awat muna!
2: Ah!
4: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa Binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Rexido Forte.
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9. Your good vibes.

0: That song was brought to you by Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
5: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
6: Sa bukid, dapat laging palaban.
7: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
8: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Paring tayo. Ano ka naman? Payag ka. Ika'y may kapangyarihan mag-teleport.
10: Abay, yun naman pare. Parang kahit saan, ako'y makakapunta.
9: Pero, 50 years bago ka makarating.
11: Haa, ayaw ka na.
12: Ano? Joke pala yun?
13: Good vibes morning, nanay. Good vibes morning, manong chuper. And good vibes morning, kumare.
14: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal mula sa mainit na palitaan.
15: Kayo ay nakatutok sa GB Balita.
16: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
15: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying
16: para sa detalye ng
14: hanggang sa umagandang kwentuhan.
17: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
14: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
18: DJ Frankie
14: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your Good Vibes.
17: 7:34 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie sa aking programang Good Vibes Morning mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9. At oras natin ngayon, 7:34 a.m. oras sa buong Pilipinas. Today is Friday. Happy Friday po sa lahat na nakikinig ngayong umaga. At sa mga nasa ibang bansa, nakikinig din sa atin. Ano? Ito kahapon, may taga-Ireland nakikinig sa ating online streaming. At kung kayo gusto nyong makinig sa inyong mga cellphone, 24 hours, makinig kayo sa Good Vibes, ay i-type lamang sa inyong browser, gv999.live, or kaya pumunta kayo sa aming Facebook page na gv99.9fm. Nagka-pin post po doon ang aming link sa aming online streaming platform ng 24 oras. Ayan, makinig sa Good Vibes. And syempre, binabati po natin lahat ng mga nakikinig ngayon. Yung friends natin, si Ivy and si Mackie, hello, baka nakikinig ngayon. And yung mga naghahatid sundo sa mga schools gaan, yung padagatan, hello sa inyo, baka nakikinig din. And sa mga kaibigan natin sa Air Force at sa mga alumni ng Mabini Academy sa Lipa City, good vibes morning sa friends ni Tito Teboy. Once again, good vibes morning. Nagbukas na po ang Teboy's Binalot dyan sa Dagatan Branch. Bisitahin ninyo sila and sana nakikinig kayo, Tito Teboy. Hello po, good morning. And sa mga iba pa nating friends dyan sa Tagumpay, Nauhan, Mindoro, sa kalakhan ng Nauhan, Mindoro, good vibes morning sa inyo. Marami din nakikinig sa atin dyan. Sa Padre Garcia, sa Ibaan, sa Calaca, hello po. Sa Nasugbu, sa Kalatagan, sa papuntang Lucena, ayan, kung saan ano, kung saan na maraming nag marami din tayong friends diyan, no? And hopefully sa Quezon abot din tayo, no? Kasi marami din tayong mga kaibigan diyan. And sa mga nasa Skyway, napapakinig din tayo. Hello, good vibes morning sa inyo. And eto mga ka-vibes, ah. Babanggitin ko na ngayon kasi habang maaga pa, baka tulog pa yung tatay mo or baka ikaw ay tatay. Ito ang i-request mong regalo sa Inco Tools dahil darating na Father's Day sa Sunday, June 21. So Friday ngayon, kung pupunta na kayo ngayon sa Inco Tools, bukas sila 8 a.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa, ano, sa may banay-banay sa JP Laurel Highway, Banay-Banay, Lipa City. Sa Inco Tools Depot, Lipa, maraming choices. So, if baka may gusto kayong gift request sa inyong mga pamilya or ikaw, naghahanap ka ng gift for your dad, baka trip niya yung mga reliable tools tulad ng cordless power tools or industrial and hardware essentials, mga gamit para sa home repair or car or bike or motor repair. Ayan, marami dyan. Or sa farming, mahilig lang sa tools ang iyong tatay. Or may kakilala kang tatay na gusto mong regaluhan. Happy Father's Day po in advance. Ito, dito pwede bumili ng regalo sa Inco Tools Depot Lipa. Again mga ka-vibes, open sila 8 a.m. to 6 p.m. daily. Inco Tools Professional Tools Made Affordable. At kung gusto mo rin naman, regaluhan mo ng travel at magpa-arrange ka ng travel sa Travel Worthy PH kasi nag-a-assist po sila ng air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangement, cruise trips, passport assistance, and visa assistance. At kung gusto nyong i-message, Travel Worthy PH ang kanilang Facebook page. At kung gusto nyo naman silang puntahan, nasa 3rd floor Walter Mark Calicanto, Batangas City sila. And the fact na sinishare natin ito sa radyo, ito po ay legit at trustworthy ang Travel Worthy PH na isang travel agency. Yan! Ay di ayos ang ating mga pangregalo sa inyong mga tatay. But anyway, kanina ay nabalitaan natin sa ating GV Balita Express na ang bansang Russia. So kasi recently, si Pangulong Bongbong Marcos ay bumisita sa Russia para sa celebration ng 50th na relations ng Philippines and Russia. So nung pagbalik niya, merong mga balita na mas maraming Russian tourists na inaasahang darayo sa Pilipinas sa planong direct flights mula sa Russia. So mamaya mga ka-vibes, pag-usapan natin yan. But for now, kung gusto nyo mong makapunta sa Russia, ay baliktagtugan muna tayo. Kailangan natin ang visa. Ito na ang visa ng SB19. Sa lahat ng, ano, ng 18 ay para sa inyo to. Ito na ang visa by SB19. Once again, my name is DJ Frankie. Only here sa GV 99.9. Yo! Good vibes!

0: Relative, kalmahan lang natin. Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat. Na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trico, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman. Pablo.

0: Ka-vibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.